0: Unsa ato igan?
1: Nakoy magulang pastor banga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
0: Unsa day ang sakit?
1: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang tapos sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ko sag bigimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po nako sa utro. Dora gyud po kabuk pastor.
0: Yes.
1: Ala pastor pagkabuntag pastor nagbakod man.
0: So nakasimba.
1: Salamat gyud ko sa Ginoo pastor, naghilat gyud ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gyud ako magulang for 2 months.
0: 2 months
1: ka makabakod.
0: 2 months ka naglubog nahigda lang.
1: Oo, naglubog gyud pastor nga nang gamay na gud yang matiin.
0: Upat lang ka kapsula na inom. Nakabakod.
1: Oo, dayon nagduaw sa diri sa muha. Tus sa Ginoo pastor, nagito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ka na.
0: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Iga ayo.
1: Sige pastor.
0: Get okay, later. Salamat.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Nakaplas po kag aroma na eh.
5: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
0: Okay, duha ka aroma, okay.
5: Hindi ako pa, naku, nindos niyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
0: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
0: ka, okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat iwi.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves og pantalon, og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagtangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas

0: Atagalanta. Yes, Iga na Roselena.
1: Pastor, kanang sinidyo ko pa mina ni pinagpalang musika kada radlaw niya. Kanang ako yung naproon, Pastor, nga mayigyo ang gijimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gijimak.
0: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
1: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprob na ako nga maayog yun ang gijimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
0: Ay,
1: gainom
0: may.
1: Gainom ko kada buntag.
0: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, o salamat kay Gaya.
1: Makatabang yun ang gijimak, Pastor.
0: Okay.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa Abtog mga silingan, kasikpit girapit din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
2: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services na muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa bali.
3: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang ang mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
2: Mauni. 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Ano ang mensahe sa katawan na naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pasko yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay, sa tepaliyo ug tagaasa.
3: Si Jefferson Bularo ni Pastor.
2: Tagaasa Igan.
3: Na ako karon sa Cagayan pero taga Malaybalay gid ko sa una.
2: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
3: Adako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang video max ako kay kanang kabuhi unon mangud ko din kanang dako kay magahi ko kutuba din bag-o ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si itog legit. So mura gyud akong giinom ang video max din. Pasalamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed naman ko sa kong baby pastor niya. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang BGMax para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
2: So salamat kay sa Ginoo nga iya gigamit og itagaan ka usa ka himsog nga baby.
3: Isa sad pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing karon pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa pastor. So,

0: add na ako sa FA Phone Shop. Hala mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
1: FA Phone Shop.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na ta diri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan lang pasi katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
5: Naon sa day mo na samad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
5: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga kuhan, no?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo. 5 kabuo. Okay.
6: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Ah, kinsa yung taga-asa paliyog?
7: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
5: Ah, Igan Maymay? Taga-asa si Igan Maymay?
7: Taga, Talomo, Santo Tomas.
5: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
7: Alam ko, Pastor Dan, din sa ano, BG Max. Kay, nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay, Pastor Dan, tapos Wala ko yung lain nga gibuhat. Kaya napalit lang ko ubigin. Mara ka kapsul, Pastor Dan. Ako na ako nakainom.
5: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
7: Bungol-ngol ka. Ayaw kong tutay, Pastor Dan.
5: Ang ngol-ngol?
7: Nag-ngol-ngol. Kaya ka na magsigukal sa bugat. Mara to buhat, Pastor Dan. Duwara ka kapsul ka. Inom.
5: Ah, okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninom kapsula karon wala iyang ngol-ngol.
7: Oo nya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo, Pastor Dan, nga nagpuglong sang. Tapos, moto akong gibati, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
5: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
7: Salamat.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit girapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
2: Kala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon
1: Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taong na mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
8: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
9: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong hindi markay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
8: Oo.
9: Oo niya. Tapos pastor karon nintindi ko na medyo markay. Ako bitaw dalungan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
8: Okay.
9: Para patunuan ako pastor sa lanayan ako sa regime pastor. Na mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
8: Oo, mugawas na sa iya.
9: Mugawas na pastor, okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuwano niluan sa butun ba pastor. Oh. Oh pastor. Oh, namintin ko pastor, ano yung bindima pastor. Salamat yung pastor sa alas.
10: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya nga nakahatag o kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kinintanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum, gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

0: Pakikinig 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Everybody line up!
3: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Na, apari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Na asabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat po, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw gikuha na mo dito sa Naawan kay dinhi pud siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iniigit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BG Max ba sa atong niadtong maramag niadto ko. Karon, kaloy sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya na tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya
7: pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa Naawan
8: 3 days siya dito Pastor kanang nawadan dito siya
7: wadan potassium to... okay karon okay na siya
8: Pastor salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya
7: okay kinsa gani ni og taga-asa
8: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos
7: salamat kay Igan na salamat
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift ni mo.
12: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa?
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal ni no.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Mga on na ta.
16: Uy, kalami sa sinabaw.
17: Naabay kinilaw.
18: Ilabas ang bida sa lamisa.
19: Fuego blend jelly paste.
17: Kalami ane.
19: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
18: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, Naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
0: Numero 1 sa balik.
2: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kadungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
4: Mauni.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagpunot mo po ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Lu, nganong katakiang kaman?
11: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bagko? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
12: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakansa in

0: araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo.
0: May epekto po, sir. Usaman, higit siya, Ginoo Pastor, naka-ayon po ako ng Vigimax Pastor.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
0: Opo, opo. Nga, tiga Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Vigimax, kanto na po naman sa sitio ng VGSM po.
1: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.

0: Tinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kiniyang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: diha kaibigan, palihog palila og taga-asa.
1: Mahimong tagba, Pastor, gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC, kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, nagpalit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Nasayod ka ba? Ang office of the building official sa Lakbayan sa Valencia nagpatuman sa Executive Order Number 32 usa ka balaod nga nagpasayon o nag-streamline sa proseso sa pagkuha sa building permits para sa telecommunications o internet infrastructure sama sa cell towers, antenna o fiber optic installations. Aron masayon o epesyente, ang office of the building officials adunay one-stop shop di intanan nga lakang sa pagproseso gikan sa pagsubmitar sa requirements, review sa plano, site inspection, hangtod sa final approval o pag-release sa building permit. Klaro o organisado ang proseso. Isiguro usab nga luwas ang proyekto og busunod sa building codes og safety standards. Ang mga kinahanglan, naglakip sa barangay certificate, tax declaration, site development plan o guban pang dokumento nga gikinahanglan sa office of the building officials. Human masubmiti, i-review ang inyong application para sa technical compliance. Wabot ang site inspection aron masiguro nga husto og luwas ang inyong proyekto. Kung ma-approve, i-release dayon ang building permit og pwede na magsugod ang construction sa inyong telecom facility. Pinaagi sa EO 32 og sa office of the building official one-stop shop. Mas organisado o klaro ang proseso. Wala na ilibog, wala na ibalik-balik nga papeles. Klaro ang tanan gikan sa plano hangtod sa pagtukod. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa ilang telephone number 0888136157 o cellphone number 0955296-2748. Alang sa mas luwas, mas ligon o mas epesyenteng telecom infrastructure, gipasalig sa Lakbayan sa Valencia o sa office at the building official nga ang inyong proyekto, inyong seguridad, among responsibilidad. Kini nga impormasyon, hatod kaninyo sa Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
6: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.
7: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon may mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
5: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
6: 50% off so you never crack.
1: Numero 1 sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon may mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana,
0: Andam Kabahigala, Villanueva Funeral Homes. Atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatanga sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, onsya ne!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
12: Naapag yung mga match nga na atong nawot?
14: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
12: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Ang akong testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa akong tikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo di kung gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog.

0: 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
2: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
3: Oh, nakaistorya tanduhan dito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
2: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
3: Ako, nalipay dito po, Pastor Dan, nga nakakuan dito ng bidjimak, kaya nga ano, lain, dito kong ginhawa. Oh. Napatabang ito sa kumbana nga dito ko ginawa niya. Nakatungog man ko sa kuha nga ka ng BG Max. Kaya pinagsulti na ko siya nabil sa kasundri kay Dagpar, kay Gapamina, ni Mudri Pastor Dan. Ito sa Bayman Sundri ko, so kay Sanadalan.
2: Salamat.
3: Ko, Pastor Dan, uming ato ko sa bilyag. At tuwag din na sa kumbana dito. Na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa siya, inom tuloy. Inapagbaka ko ng imudyod maulad. Pastor Dan, hindi ako sa mutong. Inom dyo kong tuloy. Lo, Pastor Dan, mo radyo gimagic. Salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and nag-bless ako kinabuhi ning bidimak. Salamat kay sa Ginoo nga naagid ni tiya.
2: Salamat
3: kina
2: kayo.
3: Kinana, ulian di ko, Pastor Dan, nga bago pa lang ko nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw di ko tanang general check up. Ginan ko sa doktor nga, unsay mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsa niya, ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
2: Oo.
3: Naiyong ko nga, hala, kada kaya mo ang smart, yung lawas kay Isun Kidney, ba akong Isun ni Pastor Dan?
2: Oo.
3: Unya, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panitag po po para sa sugar niya. Nag-deliver din rin mo pag umangkos si mong bana setting. O anak, padala pa dito sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kay sa Ginoo na salamat siya kayo. Sa isa okay. Ginoo kayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Din ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilantan siya ka na lang. Imin akong anak ma. Grabe ang busy mas ma. Nakaayo gid sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
4: O si Ato Igan, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Balit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
4: Naon sa day mo na samad mong TL?
5: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
5: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa day ang i-aplasin mo ang aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
5: 5 kabuo.
4: Okay.
5: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Jai.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. May alam ko sa GRE Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRE Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
14: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
13: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atok ni.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya ne!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapagi mga mags nga na atong nawo
5: og mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Yes, Igan.
10: Magkasin mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
9: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
9: Okay.
10: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan sama sa pot na ulian. Ang ito siya hubang mga kanyaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella,
9: tulo
10: ka biton, oh. Karon siya, pastor, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
9: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig pang langina na mong haplas. Ngamaya akong ginagamit sa iya.
9: So, aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
9: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya, pastor. Sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat, Igan. Salamat, Igayo.
10: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
9: Okay.
5: Mga on na ta!
11: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
3: Ilabas ang bida sa lamisa!
5: Foiga blend jelly paste!
4: Kalami ane!
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Foiga blend jelly paste!
3: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Foiga blend jelly paste!
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Foiga blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Foiga blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Foiga blend chili paste.
0: Yeah.
12: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitanyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, patagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griciel Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
13: Talitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
12: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa Yakap Program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan, kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
14: Morning, Pastor. Kumatog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
9: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
14: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako yun at Pastor, sa CBC1 na Pastor.
9: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
14: Bigimar, Pastor, ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
9: Yes.
14: Umbag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video mark yun, Pastor.
9: Maoba.
14: Anto, Pastor, isa ka, buti lang, palit dito sa kuhan, si Butikap.
9: Okay.
14: Anto, nabuto siya, Pastor.
9: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
14: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mong kaurot na, may di ka buwang kong inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pagkakitin akong pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyahan, Ginoo.
9: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
14: God bless you, Pastor.
9: Okay, salamat din kayo.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Uman kini gamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. Tumi na kini mao nga testimony.
3: Vigimax wala ang sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus sir, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
3: Kaya pag yan pastor ka na akong papasaon na nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, 5 kabuok. Akong gipainom isa kasi mana, naulian gyud ako pa si Papa Pasto po. Na mahay gyud ko Pasto kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud istak apil ni nang liti.
2: Oh.
3: Wala istak ba niya kanang. Pero karon Pasto na maligya na gyud ko Pasto kay nga akong papa to na pug gyud ako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
2: okay.
3: Kay.
2: Ah sige igana. Salamat kay igana og salamat kay Gaya.
3: Tabang gyud ang Vigimax Pasto.
2: Okay.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
3: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
3: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
3: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Tinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa bali.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
5: So naayo tong tudlo nga nasamad.
6: Naado ko siya, Pastor, na hamok siya na inanudlo ko man. Ang panhamok na yung mamalito pa ng mizimak.
5: Okay. Asang party sa lawas siya nga nasamad?
6: Sa kamot.
5: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vigimax?
6: Oo. Oh, kan kada kuhan ako. Sa ito pa yung mga gikuhan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhan. Samad man ang panhamok siya ka ng laiza sakit nga diabetes.
5: Oo.
6: Nagkuhan ko ikulat ang tanga sa dito masal, grabe nila na mungutang ang sambay, ang mga pagbanda daw. Lago pa pala itong Busy Max, na lalipay, pasto dan, kay, namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw, makatawag na sa Busy, makatawag na yung Busy Max, si pasto dan, kay, inilingan na niya, grabe, ako kada, at law, gusto ko naman, si kada kadlaon, amuray tabang na nasa aho, sakit, tampan, sa akong mga mata, mga apo, alam ko, tuog ito ka mo sa ako, kay kagano, mangkunin doon, mang, hambog, ang gusto kong manghambog kay makasay ko sa Ginoo. Usually, siya magsisimba ko. Katuloy ko ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
12: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
11: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
12: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
11: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
12: Husto na! Undangin na! Paghikay sa ginadaling droga!
11: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha! Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
15: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
15: Nakoy arthritis, Pastor.
5: Naka-arthritis.
15: Oo, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
15: Tulog
5: kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
15: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabaylaing masulti sa ato mga tipaminawan.
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Bigimax, nakabato na umubag ang kusog. Ang isod pinagi sa tabang usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kong doon ako sa iyo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Bigimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Iga na. Salamat, uga glory to God.
4: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
8: Naapay mga t-shirt, oh!
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
12: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Lu, nganong kataki ang kaman?
16: Sakit kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo ako tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
15: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
1: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang

0: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Mo. Mo. 98.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narapang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: O di ang kaibigan, paliyog palila o tagaasa.
5: Mahimbong tagba, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kahit kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo. Unto nga, na palit na lang ko BGMAC. Kay mo ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
4: O si Ato Igan, Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit palit na ko, maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugas yun ang kanang kuan. Samad.
4: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
6: Kano-kano ka na ko, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
6: 5 kabuo.
4: Okay.
6: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: May good news!
8: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
11: Naa!
14: naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
15: Kini ug 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s

98.5 Radio Kaibigan.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
3: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ang dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa putong ban, Pastor. Oh, Pastor. O, namintin din ko, Pastor, ano yung bilbimak, Pastor. Salamat yung Pastor pala.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
14: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dye.
14: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services? I feel
4: Bag!
14: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
14: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
15: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

98.5 Radio Kaibigan.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungo nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
4: Mauni, ato ni.
5: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apan ang presyo, barato na kita ayo.
12: Naa pa di ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
17: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
16: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
17: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
16: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
17: Husto na! Undangin na! Paglikay sa kinadiling droga!
16: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

0: May buntag ni mo di kaibigan.
1: Pastor, good morning.
0: Good morning. Paliog pa ila-ila o gatagaasa?
1: Ni Baldon, maridin doon ni Pastor sa taga-bumuntugan. Saan?
0: Taga-saan? Iga na Baldon.
1: Mag-testimony ko, Pastor, about sa BGMAX, Pastor ba?
0: Yes, sige pa tayo, Igan.
1: Salamat sa Diyos, Pastor. Kay nakoy balatian, Pastor. Kaling sakusog, Pastor ba, sa among trabaho.
0: Oo.
1: Sa among worker ko. Nga, night time nung nga, nag-ibol pooling, ibabira sa kabli nga, kahit kay Brown. Nga, pagka-pilakadlaw, akong iba, tayo nga, akong labat ang kukusog, paa, langhawin. Kung mga tudlo niya, ang pilakadlo at to, wala kong magkikwarta.
0: Oo.
1: Wala ko nagpalit, wala pagsildo. Sap na lang kasildo na ko, ipalit ko, unong kamok, bidbin niya, bidbin mak. Kaya ako rin ginom, pag ulit balay, ginom ako, doko buk. Ako yung pag mag, yung pa, papaginom, nangamoy ko sa ginom nga, yakong ayon. O, Pastor, ulit sa Diyos, Pastor, yakong giayo. Akong ginom, duha dito.
0: Uman ka na kinom o duha kapsula, okay na dahil mong paminaw?
1: Hindi pa, Pastor, yung pagka, sa gabi yung ginom. Kaya ng kagabuntag na, Pastor, na arang-arang na, Pastor, na akong mga tudlo, marag na akong ilitik, Pastor, di wag ikusog. Pagkabuntag na, ulit sa Diyos, Pastor, na okay sa Diyos, Pastor, na sana na pagtitik na ba, na lang sa iumoy, na
0: okay. Ikusog. Pilak adlaw nga murag wakay kusog, at tuhi gayo na?
1: Mga 2 days, Pastor.
0: 2 days, so salamat sa Diyos.
1: Sabaduman to siya, no? Pagkalunis, duty na ko, wala ko kusog, Pastor, wala ko ba marag na yung gayo.
0: Okay, so duwa lang ang kapsula imong ginom, o salamat sa Diyos, nibalik imong kusog.
1: Upat pa lang, Pastor, then ikaw nung karon.
0: Okay, salamat kay Igan, salamat kay Gayo, gikan sa hasaan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Yes, Igan.
7: Mag-testimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
0: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka baton. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
7: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka Igan?
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, ako tingin o nga, sila magagamit po ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malita kasayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
6: Di kalidad o bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
3: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: and train.
1: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
2: Mauni atop ni.
1: Numero uno sa balik.
3: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Nanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
2: Mauni, ato ni.
1: Mauni. 98.5

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Lu, nganong katakiang kaman?
2: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: So akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Kinsa ni palihog taga-asa?
12: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
11: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
12: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa Aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa Aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
11: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
12: Nakoy arthritis.
11: Naka-arthritis.
12: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
11: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
12: Tulog ka-adlaw.
11: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
11: Amen. Okay. Salamat higa ayo sa pag-testify.
13: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni. Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
5: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
6: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman Pastor.
5: Tagapadantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
6: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na ipatikap na lang na kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, na tabun-tabun na mana kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
5: Okay, oo.
6: Gibutangan dayo nako, gipreyhan gyud ako, Pastor, nga pinaagian maayo gyud ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa kabalaka kay akong anak 14 years old pa.
5: Yes, yes.
6: Oh. Sabado man to nahitabo, Pastor. Bali Sabado sa udto gibutangan ako isa pagkagabi isa niya. Ang sobra, Pastor, ako ni pailom sa iha.
5: Okay.
6: Pagka Domingo sa udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
5: Uy, daghan na.
6: Okay, kuno, Pastor, may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
5: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na agi depression siya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na. Pila ka BG Max?
6: Tulo
5: ra. So okay na karon.
6: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
5: Okay. Salamat gyud igan Indaya. Salamat gyud kaayo sa pagtawag usab.
7: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana Andam Kabahigala, Villanueva Funeral Homes. Atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa balik.
3: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon ng mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
2: Mauni. 98.5

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ayong balita alang sa ato mga silingan kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasaptay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasaptay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Na pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong pindima kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos pastor karon mintindi ko na pindima kay ako bitaw nga longgan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
4: Okay.
5: Para patunuan ako pastor palanayan ako sa pindima pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putong ban, pastor. Oo, pastor. Oo, namintin ko pastor. Ano yung mabindi mas pastor. Salamat yung pastor sa alas.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mau ni atok ni.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo! Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay mga t-shirt, oh!
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingo na, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga Tarpaulin Printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
11: At sa buong pamilya.
12: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
13: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humaski ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
14: Lu, nganong katakian ka man?
15: Sakta kayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Saktis pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
14: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
16: Herbal Oil, ang pinadagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadagpalang lana.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen, how great thou art. Ang atong Diyos, labing gamhanan nga Diyos, mga kaibigan mag-igsoonan. Maayong buntag, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Aning adlaong Domingo, mga kaibigan, o gapit sa 11 na, aning bulan sa Oktubre 2026. Laing matahong na po nga adlaw, adlaong Domingo, mga kaibigan. Asa kita magkapadayon ni atong tinghuwa sa itong kasing-kasing ang pag-una sa Diyos. O kasama sa atong ginasulti kanunay, pagkanindot mga kaibigan sa sayo sa buntag sa atong pagmatang at madungog ang mga awit makalangit o ang bala ang pulong sa Diyos mga kaibigan. O ato ka na mabati din sa programang Pinagpalang Musika. O malipayon akong mudapit kaninyo sa pag-uban ka na ko. Sulod sa duha ka oras mga kaibigan magkaigsuunan. Pero in kaso, sayo ang iyong panimbahon o kaya ang iyong kong biyaan. Importante nga mag-antupod mo simbahan. Pero malipay ko magkaigsuunan nga ako mong makauban. Aning atong programa Pinagpalang Musika o gasagihapon live da sa atong Facebook account, Daniel Evangela. Osbon ko, Daniel Evangel, o salamat din kayo sa tanan. Nag-follow ka na to. Ga-share ng atong live o ga-pabot o comment din sa atong live, mga kaibigan. Kanyong tanan, Mindanao, Visayas, Luzon, o bisan pa nasa gawa sa nasod o sa kamay buntag, welcome sa programang Pinagpalang ang Musika. Sa gihapon mga kaibigan, atong programa na hook up kini sa lalaing mga partner station nato din sa Mindanao. Gihapon sa Visayas, hopefully nga nagka-hook up na po sila. Ako lang silipon makadiyot din ang atong atin dance iksoon kung kinsa nag-hook up ka nato din mga orasa. Kahapon ikso na ito nagkauban siya kapatid kaibigan na Vinsar Sahibon, broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan na not Radyo Kaibigan Real Bet Radio Hingog City. Salamat kaibigang Vinsar.

Igsoon ako na rinig, naka-signify ka na to ang GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Sa ipakayagan niya, alas tres pa. Oga, igsoon, matugusap kita din sa ato pinakamin na station sa programang Pinagpala Musika, ang 98.5 Radyo Kaibigan. Then magkabigan ang 104 o 105.1 DXRM Tagbina, Surigao del Sur. Barangay Radio Bislig City, mga kaibigan. Kings Radio, Hinatuan, Surigao del Sur. Yellow Line FM, Pangatukan, Bukidnon. Bless FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Radyo Sapol, My FM, Digos City, mga kaibigan. Yan ni sa Davao del Sur. Heart FM, ang radyo ko, Kalilangan, Bukidnon. Power Radio, Very Nueva Misamis Oriental, Infinita Radio, Tandag City. Uy, hukap ka na to, 90.1. Salamat din kayo diha sa Tandag City. Radyo Bandira, Kidapawan City, og ang My FM. Or My Radio, Kalamba, Misamis Occidental. Radyo Kamayuriangga, Surigao del Sur, Energy FM, Kidapawan, North Cotabato, na ay nag-feedback daw kahapon nga. Wa daw, o di daw ug kahapon ang 99.1 diya sa Kidapawan, sakay kakulian, no? Anyway, salamat din kayo, Energy FM, Kidapawan City, Radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province, Metro FM, Rosario, o mausap ang 106.9 My FM Norte, diha sa Agusan del Norte, mga kaibigan. Big FM, Kapalong, Davao del Norte o ang Rock Radio Bayugan City. Mausap diha sa Tapa Radio Bayugan City. Duha tong partner station diha, maimbunta kayong tanan. Text mo ka na ako at mga listeners diha. O niya kung naapoy na minaw sa atong bagong partner station ang 106.9 Yabanda sa northern part of Agusan. Maimbunta kanyong tanan. Text mo ka na ko sa numero 09-2771-12112. Okay, tapot ka na to ang si 102.9 FM Kagwait, Surigao del Sur. Ang Ice FM Wao, Lano del Sur. JT FM Lambunaw, Iloilo. Real Better Joing Og City. Og ang Barangay Radio Gipus, Sambuanga del Sur. Salamat, salamat, salamat, salamat din kayo mga kaibigan. Mga partner station na ito nga naka-hook up na ni mga orasa. O nag-signify ka na ito. Ang programa Pinagpala Musika, madungog na magigsuunan. Nalipay ko nga nag-hook up ka na ito ang Tandag. Na initawag ka na ako yung taon nga nag-hilak. Nga nawala na tadiha sa Infinita Radio Tandag City. Salamat din kayo. Anyway, igsoon, kanyong tanan, usa ka may buntag o maayong pagpaminaw. Kamusta ang atong partner station diya sa prosperidad? Atong oras karon 11 minutos makalipas alas 4, mag-ampo ta mga kaibigan. Sali pa kita magkapadayon sa pagpaminaw, aning pipila ka mga awit ay makalangit. O ba next pag-ampo karon atong itugyan sa Dios kining atong pagbanuban sa kanginan. Wa magiti arang mahimo kung wala ang Dios, kaibigan.

0: Mao ang pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Ang paghalat sa tanan ngadto kaniya.
1: Ang akong kinabuhi.
0: Amen, dalay ko ng Dios. Maibuntag sa ato makabigan diya sa Barangay Bangkod. Malay-balay, salamat sa Dios. Sa usaka malang pusong Thanksgiving anniversary sa kaibigan diha sa Barangay Bangkod. Trisi na po sila katuig. Salamat kaibigang Bitanselmo. Inabagan ni kaibigang Wing Sumbilon. Uban sa ato mga functionaries diha, salamat kayo. Igana Merlin Vicente. Bisan pa igan Evangeline Samson may buntag o kang Ma'am Lydia. Ma'am Lydia, salamat kayo. Ma'am Lydia Imperto. Sa tanan ng mga functionaries diha, salamat sa iyong pagniusa. Mga kolektor sa lahat, mga dapit diha. Oga, nalipayusab ko nga toa dito, nahimamat na ko for the first time si Pastor Amali di Parini. Salamat din kaayo, Pastor. Pastor, ato siya Angga, Makoy, yung sa to, medyo nalimot ako. Dili man to Makoy, Marga. Anyway, Pastor, may buntag. Pastor diya sa Baptist Church sa Bangkod. Kanda sa sentro sa Bangkod ng simbahan. Anyway, salamat din kayo kang may buntag diya kang Kagawa Danisa Bulataulo. Kagawa, salamat din kayo. Bulataulo, no? Salamat din kayo nga layo sa Kabisi at Asia. Napasabiyay pa Davao pero nalipay ko nga mitambong sa siya. O salamat usab kang Honorable Barangay Captain Maria Elena Rubosa. Sa pagtugot ka na ito, magagamit kita o barangay covered court niya. So, may buntag kayong tanan o sabun ko, mga kaibigan na ito niya sa Barangay Bangkod, sa tanan ng kamot ng makatambong dalay ko ng Diyos kaninyo.

0: Amen. Na salamat sa Diyos. Akong ihalad, kanimo lang ang tanan, Ginoo. Atong oras karon 25 minutos makalipas ang alas 4, mga kaibigan. Text mo kanako kadtong atong mga listeners, so di ba kapiin mo kanako sa atong messenger Dan El Evangel. Malipay kay ko nga masayran nga naminaw mo, mga kaibigan. O salamat ika ayo kanyong tanan. Gapabot og minsay nga ni kanato.
1: Walay makapahimulag.
0: May buntag di ako ang kaibigan Raul Apuente sa Senyora.
1: Sa imong gumawa.
0: Mausap kaibigan.

Ang telor na ibka, salamat kayo. Pag ato na to kalilangan at tumilabay nga gabi, mitagbo in taon sa kanamo nagpayong kay ulan-ulan at taliksik. Salamat sa ate Lorna Ibkas of Kalilangan. Blessed happy Sunday morning, Pastor Dan. Thank you, Lord, for watching in Baybay Uno, Bislig City. Salamat kaibigang Edita Salazar. O may punta di kayong tanan taga Baybay Uno. Di usab sa kang kaibigan Boy Fernandez oba San Lorenzo, San Roque, Bislig City. May punta ka nimo kaibigang Boy Fernandez. O kamausap kang Vlogger Nails. Punta diya kanimo. Diya sa mambuaya kang former kagawad Manuel Makalaging o ba ni kaibigang Annalyn, salamat di kayo o kaibigang Ria. Nga ni Anna sa itong opisina kapo nalipay kay ko nga nag-abot mi dito. Salamat di kayo kanyang tanang taga mambuaya. May punta diya kang Kapitan Philip Poras. O kang Reverend Father Jeruena Centro. Og sa mga lagad sa Diyos diha, kanyang tanan maay-maing buntag.

Kang Mamaglo, may buntag diya. Kang Gian, oy, pinakauna ganiya nga nag-comment sa itong Facebook Live, Igan Gian, o mabuaya. Salamat, Igan Gian. Igsoon atong atangan ang balaang pulong sa Diyos.

Pulong sa Diyos mga kaibigan, atong pagbasaon karon alang sa atong nubong pagmalandong. O gabi dawi sa dili pa, maibuntag diha sa akong palangga nga nanay, nay, dira sa South Cotabato, Santo Niño, diha sa Barangay 9. Ora panay, Santo Niño, South Cotabato, bani Manong diha. Mayong buntag, mayong aga sa imo, akong palanggang nanay o gakang palangga po namon nga stepfather, Manong Romeo. Palmis, maimbuntag kaninyo diha. Oga sa Dios ang himaya magisuonan, matagbuntag nga asa kita makapamalandong sa balang pulong sa Dios. Oga ako nang hinaot nga matagbuntag, excited mo igsuon sa pulong sa Ginoo regardless kung isa'y gamiton sa Ginoo gani ka namo sa atong program Pinagpala Musika. Oga salamat sa mga kaubanan sa program Pinagpala Musika nga kumaguwang Pastor Richard Dangalio. Nga mataga Lunes siya maigadumala sa atong programa mga kaibigan. At least makahatag po gigayon nga makapaulay ko gamay. Then matag Thursday ato makauban ang atong regular nga angkor de igsuon si Pastor Nick Obante. Uban ni Pastor Tim Langgahid. Oga, natay pipila ka mga karilibo po. Pero kaso lang karon ato mga karilibo usay si Pastor Joseph Ayong, Pastor Elitinako o Pastor James. Kanya mo. Kaso lang, ingon ako nga ako lang yun sa usahay ang magprograma. Natanis kong naging mga kakulian sa tong lawas. Kay atog yung pangandoy igsoon nga kaya itong programa masustin na ito. Mapadayon sa lalaki mga partner station na ito. So, salamat din kayo sa kanabuhi sa akong mga kabanan din nga maugyoy atong karilibo o i-convincer po di ay. Kahapon igsoon sa pusudli, andam na ko nga maoy magdala sa pulong sa Diyos. I mean, nga maoy magdala sa program Pinagpala Musika kahapon. While si kaibigang Vincer, magprograma siya dito lang po sa Real Beat Radio kay Matag Sabado. Ga-onboard yun na siya dito. Para isigutan po niya ang mga kaliukan sa kaibigan sa Hinguog City. Pero sa akong pagmata, sa diamiti ko akong alarm clock kahapon sa Kadlawon, nibati na akong kabugat sa akong lawas kay nakumurag trangkasuhon ko. Kay na ulan-ulanan ko ni Adtong pag-adto na mo sa kalilangan, pagbisita sa duha ka mga namatyan. Grabe ka kusog sa ulan mga kaibigan. O niya itong payong nga magigamit medyo gamay. Duha pa gid medyo pamayong. So, unya kay among dala na tubig sumuluksok ko so paglukso na ako mabilin gyud ang dala og payong gani nabasa ang tawag ko sapatos o ang akong medyas tungod kay medyo ga aksyon na og halos wa kanay katumban puros na tubig ang imong matumban sa diyang mibisita kita sa haya sa atong duwa ka kaibigan diha sa kalilangan ang ato pong coordinator kaibigan Marites. Taliwala nga o salamang ka yung nato, wise wildo. Pero grabe, sakripisyo. Uban, naguban ka namo sa pagbisita sa namatyan. Gani siya ginagtultol ka namo kay wami katood. Iyala may kitagbo di abanda sa terminal. Salamat iga na Marites Bersila. Salamat iga ayo. Oga, tungod lagi adto, pag matanaw ko kahapon, medyo bukat mong lawas. Kay na ulan-ulanan na kita. Mao nga ako nalang gi around mga 2:30 akong gi I mean 3 o'clock akong gi message si Igan Vincer nga naku bro hook up mi nimo so mao to nga si Igan Vincer no kahuban kahapon igsoon usbon ko ako ninaot matagbuntag excited mo sa pulong sa Dios nga atong madungog dinhi sa radio. Regardless kung ginsay gamiton sa Ginoo nga mag-onboard sa atong programang Pinagpala Musika, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Ang balaang pulong sa Dios atong pagkatanaon karon, mga kaibigan, alang sa atong nubong pamalandong ato kini pagbasahon. Oga kung naay kagayunan nga makaabli mo siyang Biblia, pwede niyo nga basahon uban kanako. Mga kaigsuonan, mga kaibigan. Ang balaang pulong sa Dios
makita sa Roma Kapitulo 15. Akong basahon ang versikulo 13, makibigan. Roma Kapitulo 15, versikulo 13. Hinaot nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom maghatag usab kaninyo ga kalipay o kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya. Aron pinagi sa gahom sa Espiritu Santo musamot kadako ang inyong paglaom. Osbon ko, Roma Kapitulo 15, versikulo 13, hinaot nga ang Diyos nga tinubdan sa paglaom, maghatag-usab kaninyog kalipay o kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya. Aron pinagi sa gahom sa Espiritu Santo musamot ka dako ang inyong paglaom. Igsoon, maukini ang balaang pulong sa Diyos ato kayong tanawon sa tima nga nagaingon, hope in times of hardship makiksuunan. Or hope in the time. Or hope in the hard times. Paglaom taliwala sa mga kalisdanan, mga kaibigan makiksuunan. Life is not always easy, makiksuunan. Ang kinabuhi dili sa nang panahon nindot og sayon. Ang kinabuhi dili tanan kalipay. Kay adoy na panahon nakita makasinati og mga financial problema kay sunan. Anay panahon kita makasinati og abalatian. Family conflicts. Disappointment. Mga kalamidad. O lalaing mga hagit sa kanabuhi nga murag maingon nato nga maingon kitang lisoda ang kinabuhi. Mga kasatian nga usahay mo sangko sa mga paghilak. Mga kasatian nga usahay mo sangko sa mga pagmahay. Og ang subo mo sangko sa mga tumang pagbasol, mga kaibigan. Ang tumang pagbasol sa kinabuhi o mga pagmahay sa kinabuhi. Usang ka usahay mo sangko sa dili maayong desisyon sa kinabuhi. Igsoon tres kabuntagon akong mga panginarong pag-ampo nga pinaagi ni maong pagtulunan nga atong tanawon karon base sa akong gibasa nga makita dinhi sa libro sa Roma Kapitulo 15 versikulo 13 nga nagaingon hinaot nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom maghatag usab kaninyo kalipay og kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya aron pinagi sa gahom sa Espiritu Santo musamot kadako ang inyong paglaom. Igsoon kini mo bersikulo nagpindom kanato magsuon makaibigan. O na sa tanan that God is the giver of hope. Or sa laing pinulungan, God is the source of hope. Ang Dios mao'y tinubdan sa paglaom, mga kaibigan magsuonan. Og mao kining gisulti dinhi sa libro sa Roma hinaot nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom
siya ang, kumbaga, panginguntag tinubdan sa paglaom. Sa diya nga wa, niabot sa punto sa kinabuhi ng maragwaan tayo paglaom. Igsoon, naapay, atong pwede malauman o kinimaw ang Diyos. Og akong giingon kani adtong adunay mga kasanatian sa tong kinabuhi magkaibigan nga murag susama ana na kita sa tumoy sa pisi kanuna yun ang madungog kanako usa ka idiomatic expression igsuon tumoy sa pisi pamingon ta nga naa sa tumoy sa pisi magkaibigan ang implication ni ana nga murag wa nagikailaing mahimo that anytime mahulog kana. Mauna na sa tumoy sa PC nga murag anaag ka sa nagbitay ka sa usag kalalum ka ayong bungaw igsoon. O niya, samtang gunit ka sa PC, si kadalus usang imong kamot hangtod na ka na sa tumoy. Aninitay, mabuhian na nimo among PC o mahagbong ka na. Og daga mga factors, mga hinungdan nga nung ang mga tao maabot sa punto igsoon nga murag mawad-ana og paglaom. O saan ni Ana itong isigutan, ganyan mo ang mga financial nga mga problema. Nakikita sa mga nato igsoon mga panginanglan. Siguro halos madagusa ka nato na agoy mga panginanglan. Isabulahan ka mga tao nga adunay mga ingon nato abunda. Probisan pa mga tao igsoon nga abunda na gyapon na sila ilang kugaling mga suliran. Nay mga tao nga tumakita nga katawa, gakanta pero pag sinara usa gahilak na sila. Kay naapon sila ilang kugaling mga struggles o problema. And then usa sa mga hinungdan pod kanang sakit. Labi na kung magpa-check up ka igsoon, tapos pagpa-check up nimo inon ra ka nga ang imong pasyente, stage 4 na. Kinsa may dimhugno ang igsoon. O di ba ka, adunay mga sakit nga medyo maingon na to nga lala ang sakit. O ga, naapay uban nga ingna na sa doktor nga ang imong kinabuhi tama na gikaani. Tulo na lang kabulan na bilin sa imong kinabuhi. Now, kinsa may dili magluya ana. These are mga inungdan sa pagkawala o paglaom magisunan kinipipila kabutang akong isigutan ganiya. Pero atong timanan igsoon nga ang pulong sa Diyos ng ingon, hinaot nga ang Diyos nga tinubdan sa paglaom, paghatag kaninyo og kalipay og kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya. Osbon ko, ang Diyos may tinubdan sa paglaom. Si Haring David igsoon sa Psalms 42, verse 11. Kung imong tanaon sa iyang gikan ako basaon gikan bersikulo 3. Adlaw gabi nagahilak ako og wala gayud akoy kaon-kaon. Adlaw gabi. Kay tinuod kong ang imong kasing-kasing nagahilak og puno og kabugat igsoon. Kinsa may ganahan mo kaon ana? Labi na kung atubang ka o mga bugat ng mga suliran sa mong kinabuhi, kinsa may ganahan mo kaon? Si David igsoon na kasinati siya sa iyang panahon, sa iyang kinabuhi, nga di na siya mukaon, kay way ganang mukaon, mga ingon niya, wa na ko'y kaon-kaon. Samtang nagsigig pangutana ang mga tao kanako, asa naman ang imong Diyos? Gisugda na siya ogwan, bibi. Sunda na siya gukman sa mga katawhan.
kanang hukman gani ka igsoon mo ginausay pinakasakit kanang ikondim gani ka mamaginay pinakasakit igsoon ngay panahon igsoon nga murag kanang mogin ako kung magistorya ta sa mga tao nga puno og problema careful ta sa tong ginaistorya onya ang ako pag-ampo malagos sa kanato aduna kitay gitawag kanang willing heart to listen magigsuonan kanang kasing-kasing anda maminaw katong tugutan ang mga atong kailang nga muduol kanato to pour out silang kabugaton silang kasing-kasing og ato sa tugutan nga muhilak nga na kanato samtang sila ga istorya aron igsuon ang ilang pagbati medyo mugaan gaan no ako nang gisuro igsuon tungod kay aning milabay mga semana ubay-ubay igsuon nato nabawaan nga nagpakamatay onya subo kay uban ana igsuon membro sa kaibigan napotoy batanong dalagi I mean usa ka dalagi ta igsuon nga sa tumbawan murag napakamatay pod namatod pa sa reports mas dagang lalaking napakamatay kaysa babae ano man ko ang lalaki manggoda na ay problema walay maminaw pag ang lalaki musugot og sumbong siyang problema siyang amigo o siyang kaila katawaan naman dayon. Ing naman dayon, amurag di man kalalaki, oy. Sumulog atong gipakgang ang kagayunan nga siya makapagawas ang pagbati. Muna nga ang lalaki mahadlok na lang magsulti silang pagbati maong nga musangko na lang diritso sa pagpakamatay. Kay nasayod siya nga way mutuog, way maminaw kaniya. Si David, matod pa niya, adlaw gabi, naghilak ako, o wala gayon ako, kaon-kaon. Matod pa niya. Masubo ako, inigkahinumdom ko, nga kaniadto, gipanguluhan ko ang daghang mga tao sa pag-adto sa imong templo. O nagkasaulog kami sa mga nga may paghugyaw, sa kalipay, o pagpasalamat kanimo. So sa diyang mahinduman niya igsuon, kung unsa siya kaniadto, kadasig o kaligon. Karon ibati niya ang tumang frustration o pangapagmahi sa iyang kinaboy, siyang kasing-kasing. Kaniadto, dasig kay ko. O niya ako pa'y mudasig sa mga tao, sa mga tumi sa templo, sa balay sa Ginoo. Karon ani ako naghilak o way kaon-kaon. Pero samtang ana siya sa maong panahon sa kasakit o mga paghilak, nakinumdom siya sa saad sa Diyos mo sa amingon siya, nganong mag-uulman ako o babalaka? Musalik ako kanimo o dahigon ko ikaw pag-usab na versikulo 5 diha sa libro sa Salmo 42. Taliwala sa iyang mga pagmahay. Miingon siya, nganong mag-uulman ako, babalaka. Versikulo 5, unya versikulo 11, gisubli niya pagsulti, nganong mag-uul o babalaka man ako. Inoon mo, salig ako kanimo, o dahigon ko ikaw pag-usab, ikaw nga akong manluluwas o Diyos. Na versikulo 11. Sa libro sa Salmo. Bitaw no, nga no man ta maghilak. Now, dili, mandaw ta mohilak ta. Kaya ang paghilak magudig suon, maunin pa paggawas ang pagbati, umanana, ma-relieve ta sa tong kasakit. Mabitaw kung anay mamatay igsuon. O niya maghilak. Pasagdi lang maghilak. Pasagdi lang. Alalayan lang nga dili makulaps. Labi ng panahon sa lubong, di magkasagara ding suon, mohilak. Nay mo kalit og siyagit, nay mo tiyabaw, o pasagdi lang. Kay mo nay ang pagpapagawas nila silang kasakit, silang kasing-kasing.
ayaw pa'y luma. Pasagding muhilak. Alalayan lang kay basig unyag mag-collapse. Pero sa paghilak igsoon matod pa ni David, musalig ako kanimo, Dios. Igsoon tatang sa buntagon, gusto na ako emphasize pag-ayo. Ang Dios may tinubdan sa tanang paglaom. O katutiman ang igsoon, mausab ang tanan, pero ang Dios dili gayud mausab. Busa kanila kita musalig og mulaom. Usay mulaom ta sa uban, pero ang atong gilauman usay mapakyas. But God never fails. Sa atong kahimtang karon igsoon, ako managisulti kanila ato sa kahimtang karon muraga. Ambot. Ang ubamingon na ba katay paglaom sa nasod Pilipinas? Yes na ah. O atong buktong paglaom na at sa Diyos. So, napagitay malauma magigsoonan. Og diya kang Kristo matod pa din eh, kung kita mula o mga tukaniya, din makalaom kita ngayon kitang tabangan. Nakinundo mo sa wali ka na tumitungod kang King Jehoshaphat, murag na sa 2 Chronicles chapter 20, magigsuunan. Ang istorya, gisulong na siya sa mga kaaway, tuloka direction nila, imisig asal mo adto na ay matagbuan o na ay grupo sa mga kaaway, padulong ato kanila coming from 3 different directions. So nibati nag-hadlock si Jehoshaphat. Bati sa kadlock. Kisa man di mahadlock nga daghang kay mga kaaway padulong aron sila sulungon. Kisa di mahadlock ana. But one good thing igsoon, gitapok niya ang makatawan sa Dios. Og nag-ampo sila og nagpuasa. Og siyang pag-ampo diya sa bersikulo 12, nag-ingon, Ginoo, walagi ko'y arang mahimo, Ginoo. Walagi mahimo. Kabisag asa mi adto, ana, padulong ang among mga kaaway. Amo sila matagbuan. Wa mi kay kiyasan. Wa na mi mahimo, Ginoo. Na bersikulo 12, igsoon, sa 2 Chronicles chapter 20. I don't know what to do, matod pa niya, nabot sa punto, nga wa si baloon sa iyang buhaton. We do not know what to do, Ginoo. Pero iyang gisupayan, but our eyes are upon you. Let us all day upon kanimo, kami nagasalig. Our eyes are upon you, Ginoo, kami nagatutok, kanimo resulte, kanimo kami nagasalig, nga dili nimo kami pasagdan. Og dito naangko niya ang kasiguruhan sa kadaugan kay matod pa niya, the battle is mine, not yours. So ayang kadlok, ayang kabalaka. So ang gibuhat nila, nagdahig sila sa Dios. They worship God with a very loud voice, basa ang bersikulo 18. Sa 2 Chronicles chapter 20, magkaibigan, magigsuunan. They worship God with a very loud voice. Inaing mabuatan sila paglaom, misimba, umiday, Ginoon sila sa Dios. O diyan na naangkon ang tumang kadaugan to ng Diyos may namuat o naging away para kanila magkaibigsuunan. Latot solti magkaibigan sa ato mga suliran, sa ato mga hagit sa kinabuhi. Na Diyos kanimo pakyas ka na to. Nga mo'y anda mo tabang kanimo, mo anda mo tabang kanako. Og muhatag katog kalipay. Tinubdan sa paglaom, maghatag usab kanyog kalipay og kalinaw. Kang tao igsugawad ag paglaom, wa na ginay kalipay. Wa na'y kalinaw sa iyang kasing-kasing og siyang nauna. Pero ikaw nagatuo sa Dios matupad ni, tagaan ta niya og kalipay og kalinaw tungod sa atong pagtuo kaniya. Og pinagi sa Espiritu Santo og gahom sa Espiritu Santo, musakamot kadako ang atong paglaom. Wow, salamat sa Diyos na laygo ng Ginoo. Mga kami magigsuunan. Maong nga si
Pablo. Kung imong basahon ang mga episodes igsoon, ay imong makita diha. O sa kataon na kasinati o daghang mga hagit sa kanyang, pero grabe ang paglaom diha kang Kristo Jesus. Ani sa libro po sa Roma, kung imong basahon diha, kapitulo 5 igsoon, imong makita po diha. In verse 2, and we rejoice in the hope of the glory of God. Actually, usa sa mga benefits igsoon of being in Christ is paglaom. Maudia sa versikulo o kapitulo 8, versikulo 18. Sa Book of Romans igsoon nga, for the present suffering is not worthy to be compared with the glory that will be revealed to us. Makimagsuunan. Verse 18. For the present suffering is not worthy to be compared with the glory that will be revealed to us. Iksuki mong tanawon ka na siya. Mga pulo nga puno o paglaom. Makibigan makigsuunan. So bisag unsa kasakit, unsa kalisod atong kahimtang karon at tugyong kanunay tuuhan nga mga pag-antos ning kalibutan igsoon dili makakumpara na sa kong himaya nga ikapadayag sa Dios kani kanato magkaibigan. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. O kini, mao ang iyang gilauman. Naigsong tayo sa buntago na ako nga pag-ampo. Mangko ni mo ang kalina o kalipay sa mong dugan o ban sa tabang sa Espiritu Santo. O sa panahon nga maragana ka na sa tumoy sa pisi, gunit sa Dios. Dool sa sagpitang Ginoo. Naapay paglaom. Kung kinundo may igsoon sa usa ka Serafat Muman nga namunit og mga lipak kanang mga gagmay nga mga sanga sa kahoy kay iyang isugnod. Sa imiabot nga to si Prophet Elijah nga to kanila nangayos si Elijah tubig niya nangingon niya taga ipugugpan. Bito bang babae sa pagkinood sir? Namunit may karun din ni og sugnod o niya lutoon namang tapusang harina. Niya napay gamayng oil. O niya amo kining kaono man amo ako ng lutoon niya kaono nako uban sa kong anak ko man ani mamatay na kami. Lansulti wa nami paglaom. Last na gini siya man ani mamatay na kami. Pero ingon si Elijah buhata. Ang akong isulti kayo pagluto. O tuon man niya katong giluto ang katapusang harina niya o katapusang oil. O pato pa sa pulong sa Diyos. Huwag kaubas ang harina o ang oil. Kay ang Diyos ni Elijah mo'y namuhatig soon. Imagine kung siya mamatay na kami pero nagpabilin silang buhi kay na ipaglaom. Sa ding namatay igsoon ang igsoon ni Martha o ni Maria nga sila sa rog grabe lang pagmahay. Nawatan sila paglaom pero tanawa ang istorya. Gibuhi sa Dios ang ilang igsoong namatay. Imposible pero ay posible, wala imposible sa Dios. So kung sa mga dako imong problema igsoon ning tas ka buntagon laumi ang Dios og saling adto kaniya. Kay ang Dios katubdan sa paglaom watag kanimo og kalipay og kalinaw. Og pinaagi sa tabang sa gahom sa Espiritu Santo. Mas musabot pagyud kadako ang imong paglaom diha kang Kristo mga kaibigan. So ito ang nangadto kaniya. San pita siya? Nakay suliran, nakay problema, nagpanginanglan. San pita siya? Nakay balatian, san pita siya? Kay siya ang atong paglaom. Og siya ang dili mo pakyas kanato. Ang atong mahal nga ginoong Hesus Kristo magkipagsuonan. Dalay gud ang Dios at tanga to pag-ampo usbon ko igsoon dili daw tang ko mahilaka
Pagkasama sa uban, nga may paglaom. Natay, malaoman, o ato paglaom, na lamang kang Kristo busa, tumawag ka kaniya. At ang iya itong pag-ampo, mga kaibigan, magigsuunan.

Good morning, Pasudan Dalaygon, ang Ginoo, tinuod yun. Lay imposible sa Dios, from Telma Pipito. Joselina Barbon, maimbuntag diya kanimo o kang dialabit. Lovely Pai Kukamas, Fi Rubio, Anto Vilma Galviso, Happy Sunday, Pasudan. Good morning, salamat sa pulong sa Ginoo. Glory to God. Marites, Idrina Lumapak, may buntag, og kang Jinilin Labiaga Nonoy, Jin Haro, watching from Al-Kubar, Saudi Arabia. Maayong paminaw kanimo kaibigang Jin Haro. Ima Pacheco, Sumaylo, Matupanya, maayong buntag, Pasudan, salamat sa Ginoo sa pulong karon, kabungtagon, unahon, yun nato ang Ginoo, kay dili yun tanya pasagdan sa tanan, nga mabut nga mga problema. Amen. Watching from Abu Dhabi, pagrit sa ako ang nanay Inday Manong Tata, ti Rochella Salva, diha sa Marihatag, salamat Pasudan. Good morning, Pasudan. Watching from Kurba, Santiago, Agusan del Norte. Salamat. Napod sa mga pulong nga among nadungog karong buntag. Salamat, Ginoo, nga wala gyud imposible diha kanimo, basta mutawag lamang kanimo. Salamat kaayo sa Ginoo. Sa kadako, sa gugma, nimo kanamo. Oga kalooy kanamo. Glory to God, no? Salamat sa Dios, dalay gud ang Ginoo. Igsoon sa maong nga pulong sa Dios, nagpinundom ka na ito, igsoon, o oras na sa itong pag-ampo karon. Salamat sa Dios nga na i-Dios ka itong kadulat sa pitan, igsoon, o sa imong suliran, o sa mong kabugaton, o sa pakinalan, saligi ang Dios, nakabaybalatian, saligi ang Dios. Sa imong paghilak, at least na tayo pagmalauman. O grabe ka maayo ang Dios, igsoon, siya kanunay kapamuhat. Bisan pa na sa panahon igsoon nga muraga. Kanyang nato muraga, uwan na gitay malauman. Pero grabe ang Diyos. Nagpanggal ang mahal ka na to. Palayang sinamuhat. Magampo ta mga kaibigan. O mas pag-ampo, manaabot paabot ayon ko sa panawagan sa pagtabang.

Mena subalik gadya kaniya sa atong mga kaibigan dinhi sa Bukidnon o sa tanan ngay sakop sa grupo sa Bukidnon, sama diha sa tong federation sa WAO. WAO lana dirsor. Nga asa na appeal ang amay manabilang o ang banisilan o ang alamada. Appeal na pod ang pipila ka mga lugar diya sa Misamis Oriental, diya sa Genero City. O parte sa Davao, nga na yung membro sa kaibigan nga sakop din sa Bukidnon. Adlang Domingo karon o ato kining nabatasan ang pagpanawagan para sa pagtabang. Ayaw mo katingala sa mga karumpa ng kapaminaw. Kining kaibigan o sa kagrupo nga itong gimog na tungod sa mga yun na to, atong ga-organize ang atong mga listeners na ito nga 2013. O guman sa 3 katuig nga kanang nag-exist ang atong grupo. Salamat sa Diyos sa privilege nga makatabang kita ngadto sa uban. Kay appeal sa atong commitment sa dinang pamimbro tang andam ta mo tabang kung aduna tay kaubang mo panaw. Pinaagi sa paghatag og 5 pesos mga kaibigan. Sa bulan

Sa October as of yesterday, aduna na'y 20 kabuk ni Panaw. Sulod sa napulo kadlaw, aduna'y 20 nga ni Panaw o 36 mga regular members o 7 mga beneficiaries, mga kaibigan ko. O sa 20 ka ni Panaw, so far, 3 ka 5 lang ang atong ipangayo. O ato lang ang punan na pagkaroon og laing 3. So, kung tulog ka 5, ato may labing Domingo, nangayo ta. O gatulog ka 5, ang atong ipanawag ato may labing Domingo, mao si Raul Demisilio, Petrona Kaayupan, ato ning kolektor, and then Helen Olivar. So, muning tulog igsoon, nga atong gipanawagan, nga atong tabangan. Pero, ang atong gihatag para nila, nakahatag punta dayon para sa uban, di lang ni para nila. O karo magkaibigan natin lain ipanawagan nga itong tabangan. So paliyog ko ay yung listahan. Usbon ko para ni sa why appeal ang Surigao. Ang Surigao, tulo ang atong ipanawagan karong bulan. Tulo. So, nasusulti, 30 piso sa tulo kay tag-yes man dito sa Surigao kay di pa kay tadagan. Dini mga kaibigan, 5 lang, so 15 pesos ang tulo nga atong ipanawagan natong tabangan karon. So paliyog, kuha ang iyong listahan, ilista kini. Mga kaibigan, subo kayo kay lain na po natong kolektor sa kaibigan. Nga aduna ni siya ay 200 kapin ka mga membro ang ipahulay na. Humanpod sa mga mingon nato, taas-taas nga panahon, isip atong kolektor, siguro nahimo siyang kolektor sulod sa mga napulo katuig, mga kaibigan, or siyam katuig. O kinitaga, bugkaon lantapan, mga kaibigan. Bugkaon lantapan. Osbon ko laing kolektor po nato kay adtong milabay nga Domingo at ipanawagan ha, kolektor ang po gihapon to nga taga-sungko. Karon laing kolektor, bukaon ng tapan, so tagalantapan ng gihapon. Ipano ka niyong soon tungod sa anagibati sa lawas? Sa edad nga Sai Sintay City. 67. Okay ni, mao si kaibigang Felicidad Valde. Ilado sa pangalan nga si Igandada. Taga-proktris Bugkaon, lantapan Felicidad Valde. Ikaduwa, nga ito'y panawagan mga kaibigan, mga kaigsuunan. Nagidad kini og 53. Breast cancer ang hinungdan siyang kamatayon. Og nahimo kining membro sa kaibigan sulod sa siyam katuig, mga kaibigan ko. Og kini taga mother tungan-tungan o mother katutungan wao. Mother katutungan wao ang pangalan Rebecca Baban. Rebecca Baban. Taga mother katutungan wao, not sa purok tris, mga kaibigan. Og ikatulo, nga atong ipanawag ang tabangan. Ni Paula Ikinisya sa edad nga Sai Sintay Ono, 61 pa. Tungod siyang pagka-stroke. Og namimbro kini sa kaibigan sulod sa 7 katuig. O kini taga magsaysay lirungan talakag. Magsaysay lirungan talakag. Ang pangalan, Conchita Toto. Conchita Toto.

Makabigan tulo ka buok, ratusulti, tulo ka 5, 15 pesos. Moya atong ihatag para karong semanaha, kanang tulo ihatag nga 5. Hindi lang natulo ang atong matabangan. Makatabang na siyang mga napulo, ka mga namatyan, mga kaibigan, makikisuunan, kanang tulo, ngayong ihatag. Aron sa padayon sa atong pagtabang, ako mangyukan ninyo. Maningkamon tayo makatag og 15 pesos karong semana, ihatag siyang kolektor, mangyo ko, ayan mo pakolekta paliyog. Looy po itong mga kolektor, ubanan nila na idadidara na uban nila ani. Uban nila ani na nagagabation po silang lawas. Sumangyo ko, ihatod ninyo mga igan. Mas maayon ang kita'y mutabang kaysa kita maoy tabangan. O paningkamutan nga padibug at ayoting ba? Pagkaya mo siya, ihatag ang usa ka bulan diretso para usara ka mo balik sa imong kolektor o kira siya bisagwa pata manawagan. Kay karong bulan igsuon, aduna kita'y upat ka Domingo, ani nga bulan na. So upat ka Domingo karong bulan na, so at least ang atog yung i-expect ani nga atog ipanawagan, 12. So 12 ka 5. So 60 pesos na itong bulan. So pwede ka magbalik-balik, ihatag na 60 pesos sa imong kolektor. Dagang salamat mga kaibigan. Ang ginong Diyos magpanalangin ka ninyo. Salamat kay mga kolektors na itong coordinators ha? O katong garimit din. Salamat igayo. Salamat igayo. Ingat alma, sayang at magkita kahapon. Timing ato ako sa kuhan, sa bangkod. Kay anniversary man sa kaibigan. Dan salamat kayong tanan mga igan, ang ginong Diyos magapanalangin kaninyo. Ang atong grupo diya sa Ingoog, salamat sa inyong padayon sa pagtabang diya. Salamat igayo, so far nalipay kay ko sa ginabuhat sa Diyos sa atong grupo sa kaibigan diya sa Ingoog City. Kauban ni Ganvinsar, inabagan ni kaibigan na Pastor Maximo Varquez. Og ni Lisa, obisan pa ni Dani diha sa Ingoog City. Salamat mga Gabantuto family. Salamat igayo. O kanyong tanan sa Ingoog ng mga funksyonary, salamat, salamat igayo. Di may nakuminsyo yung pangalan din, pero salamat igayo. O mausap diya sa Surigao del Sur, sa itong mga kaibigan diya, salamat igayo. Padayon ta sa pagtabang, mga kaibigan magkisuunan. O diya sa South Cotabato, kaoban ni Pastor Richard Angalio sa itong grupo diya, salamat igayo. At ang oras karoon, 34 minutos makalipas ang alas 4, mga kaibigan, magkingsuunan. Layo sa kangitnis ng abihon, igsuon timani, mayroong bukang liwayway. By Pastor Orlando Nuevo.

0: Bukang liwayway igsoon, gikanta kini sa usa ka dating bilanggo. Oga, human sa pila ka tuig sa Muntin Lupa nakagawas kini. Og gisulat niya ang awit igsoon nga Bukang Liwayway. Kabahin kini sa iyang album nga Rias na Bakal. Giproduce kini sa Star Record ABCBN. Og kini si Pastor Orlando Nuevo, ako nakauban sa sulod sa mga siguro makingon ako mga tulad ng ara pulo ka tuig pod. Libot-libot din ni sa Mindanao hangtod na mugna ang grupo sa kaibigan nga kanoy ato ni siya makauban. Subo lang kay atong panahon sa COVID igsoon ni panaw kini si Pastor Orlando Nuevo. Kung unsa ang kaibigan karon, dako na siyang natabang. Kaya kanunay siya nangatag atong inspirasyon patag panahon na tayo tapok na tayo tigom. Siya mikanta sa kantang Rihas na Bakal. Nga matod pa, dilita ng bilanggo, may kasalanan. Darating na. Apil usab sa mong album so ang katong kantang Bawal na Gamot o Gamot na Bawal. Dili itong bawal na gamot ha, kundi ang iya kay Gamot na Bawal. Pastor Orlando Nuevo, Makaspaka. Salangdas ng pangarap. Atong oras karon 38 minutos makalipas alas 5 magkaibigan. Salamat sa nagpaabot ng mensahe katong gusto mag-testimony, magpasalamat sa Diyos. Nga na'y programang pinagpala musika. Dili lamang sa kayuan ngayon mong naangkon gamit atong produkto. Apan kayuan sa espirituhanong aspito sa kinabuhi tungod sa programang pinagpala musika. Mahimo ka mong tawag karong igan. Pero palayo si mong radyo ah. O niya pala ila kung taga-asa ka. Na'y mitawag ka na ako igsoon nga taga-gusa. Nanay Imelda, may buntag di ka nimo. Grabe ang panalangin sa Diyos. Nay, kung makatawag ka nay, tawag nay. Ipaabot ang testimony din sa radyo. Pasalamat sa Diyos nga anay programang pinagpala musika o sa siya sa napanalanginan o ba na iyang pamilya. O ako nagtuod agang diya napanalanginan igsoon, pwede ka mo tawag karon. Pero atong i-priority itong wapagyud ka, yung makatawag ka nato din eh. And then, kung usapog ka sa nakaangkon o kayuan, tawag ka, kapod igsoon, namitawag ka na ko itong akong pag-ampo ganiya, pasalamat sa Diyos. Stage 4 cancer, nalimot na ko kung saan nga cancer, abon, o murag bone cancer igsoon. Na milagro ang Diyos. Ang araw ay kung makatawag na limot lang hukin sa ito, mitawag ka na ito kahapon. Grabe iyang kalipay nga nagpasalamat sa Diyos. Igsoon, ishare mong kalipay din sa radyo, tawag ka. O bisagkin sa diyang nga napanalanginan sa atong programang pinagpala musika o nakaangkon ng milagro, o diba ka? Milagro po gamit ang atong produkto nga Vigimax o diba ka Aroma. Tawag ka, o diba ka? Kantong adunay mga testimony sa atong Herviva Coffee. Tawag ka igan na patay nabiling 20 minutos para sa tawag. Salamat kay Pasudan sa pulong sa Diyos nga among dungog. From Iganlisa, Sabasa. Kuya Andrew Montero, may buntag di kanimo maayong pagpaminaw sa imong mga pulong Pasudan, magpatabangkog ampo sa among family. Inaot nga magkaiusa kami sa pamilya Pasudan Montero family. An Minyano, salamat Pasudan. Estila Salvador, may buntag. Ate cooler karon ato ning dawaton. May buntag nimo diha kaibigan. Igan, nakauni na tagkaroon. Kinsa ni Paliog o taga-asa? Paliog ko sige imong tingog. Medyo layo lagi ka sa imong malayo imong tingog. Yes. Igan.
1: Good morning.
0: Yes, good morning, Igan. Kinsa ni o taga-asa, Paliog?
1: Tagawaon ni Pastor Dan.
0: Yes.
1: Remember tong pag anniversary namo sa wao. Katong naghagbitaw sa imo sa table, Pastor.
0: Oo.
1: Si Nanay Bibing ang may ay.
0: Ayos, Nanay Bibing, maing aga sa imo. Ano ang aton pwede ipabot sa ato mga listeners?
1: Abi mo, Pastor. Nagpasalamat kid ko. Ayon kanimo.
0: Sa Ginoo, yes.
1: Tungod kay sa una, wala pa ko naka-appeal sa kaibigan. Dili, halos dili ko makigatubang mga tao. Ilabin ka ng kanang nag-as ng mga tao sama sa ay mga katungan. Halos dili ko magpakita.
0: Mm-mm.
1: Pero kapon nga naka-appeal ko sa kaibigan, abi mo, Pastor, itiyak na ko nga na-appeal sa kaibigan. Ang nagpigyan sa amo sa ako si Tigan Binsar. Tapos, abi mo, Pastor, nagpasalamat gid ko. Solo parent ko. Tapos, siguro nakita mo man ang personality ko, naka-diferensya sa mata. Dili jud ko fix, Pastor.
0: Oo.
1: Ayun, nag-solo-parents ko. Tulukabok akong anak. Ang usa, doon na. Tapos ang duha, ang usa nagatrabaho sa Davao, ang usa nag-eskwela. Karon, Pastor, nagpasalamat. Igusto ko. Kung nagig ko kay balokon, asa ko nag-iunsa na ako. Eskwela ang akong anak. Naakaroon siya sa Cebu. Review, Pastor. Tabami ko gampo, Pastor, nga makapare lang gid siya sa board exam.
0: Yes, Egan. Yes.
1: Nag-review siya, nag-umpisa siya karon og review October, mahumpisa Marso. Ako lang usa, Pastor. Ang ako kinasuporta sa akong anak. Baboy ra gyud, Pastor. Pero nakun gid ko nga nakalahotay ko bisan sa nag-inasara ko nga nagpa-eskwela ko ka civil engineering ng bata, Pastor. Nalipay gid ko pag-ayo kay wala gid ko nagsagdan ni God. Tanan, na-appreciate ko gid ang bless niya sa ako, ang ginabuhi sa bansa akong tulo ka mga anak. Ug sukasuk karon nang gid ko nakatawag nimo, Pastor.
0: Salamat kay Igan, salamat sa pagkamaayo sa Dios, salamat gigayo.
1: Unta dili nimo ko hikalin, Pastor. Tabang unta nimo ko kanunay pag-ampo sa akong anak.
0: Yes, Igan, makalaom ka.
1: Salamat, Pastor.
0: Okay.
1: Salamat sa kaibigan.
0: Salamat, Igan Bibing, salamat sa pagtawag.
1: Salamat, Pastor, ha?
0: Okay.
1: Natapusan, nakatawag na rin ko ni mo. Nalipay ko, nakita ko ikaw atong pag-anniversary na mo. Salamat, Pastor.
0: Salamat po, Doga. Dalay gun ang Diyos. Salamat din kayo. Glory to God. No, glory to God. Salamat sa pagtawag. Salamat sa pagtawag.
1: Sige, Pastor. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Glory to God, Ikson. O sa kasingle mom. Nga, huwag ang balo kung asa sa nagkuha sa pagpiskila siyang anak. Baboy ra. Kana, Ikson, tungkol sa pagkamaayos sa Diyos, no? Grabe kay ang Ginoo, Ikson, mamuhat. Salamat, kaibigan, sa pagtawag. Natay laing kulir karon, ato ni nga tabagon. Maayo nga buntag ni mo diya, kaibigan. Palayog-palayo sa radyo, palayog-palayo sa radyo. O niya, paminaw lang dahil sa cellphone.

Hello. Igan, palayo gamay sa radyo, Igan. Palayo gamay sa radyo. Ay. Igan, ay kayo madungog nga tingog. Pwede palayo gamay sa radyo. Palayo gamay sa radyo, palayo. Hello, Igan. As murag ba na ba? Murag na something wrong sa atong cellphone o sa kaani? Tawag ko troy gan, tawag ko troa, gamit yung naagi ba na ang ako madungoga. Pasensya akong gi-cancel kay, akong gi-off kay, naagi ba na ang ako madungoga. sa kay diferensya ani.

Good morning, Pastor Dan. Glory to God, salamat sa pulong sa Ginoo nga imong giwali karon na Pastor Dan og amen from G Lorda. Salamat igan G Lorda. Hello, kaibigan. Yes, igan. Murag nagiban na igan ba? Di na ako pwede ikuhan kay sakit sa dalunggan. Ayaw lang i-loudspeaker imong cellphone. Ayaw i-loudspeaker.

0: Pasensya gyud ha kay naay gyud ko madungog nga banha. Pastor, wala ko'y reliyon o sa ko ka masalay po na palawbog pero gapaminaw ko nimo. Pastor, silingan nimo. Pastor, silingan nimo tong gipatay sa wao. Bita subo kayo tong matupanya Pastor Looy kayo tong linding kolektor nga taga Batangan Pro 4 gipatay sa wao. Pastor, wala ko reliyon o sa ko ka masalay pano na palahubog pero gapaminaw ko nimo. Salamat igan sa pagpaminaw. Dili na ko to sa silingan pero doora mong lugar sa ila. O yan na po'y grupo sa kabigan ya mismo sa Pro 4 ning Batangan. Di ra kay layo, gikat ka na mo aktuali. Lo ito siya kay kolektor sa kalinding igsoon. Gipatay o niya, gilubong nila. Dito dapin sa kapinyahan. Murag pilakadlaw to bago nakita ang patayang lawas igsoon. Namising sa pilakadlaw ang nakita ni na nakita ang patay siya di ito. Oy. Looy kayong pamilya nga nagbangutan. Looy pintahon sa natrabaho aron ng giyod. Mabuhay ang pamilya. Pero nakita siyang patay igsoon. Nga gilubong. Kaibigan, may buntag diha kanimo.
1: Doctor, pwede mo tana o ganang asa magpalita.
0: Igan?
1: Diyan matasa dapit magpalita Bohol.
0: Sa Bohol? Adya sa taga-asa di ay ka?
1: Diya po, sauna nagpulo si Montenegro, Pastor.
0: Karon, asa ka karon?
1: Kaibigan diya.
0: O, asa ka karon, Igan?
1: Yan may diris Bohol, Pastor.
0: O, anak ka sa Tubigon? Diya sa Hot FM Tubigon, ha?
1: O, membro ko sa kaibigan diya sa Mount Nebo.
0: O, sige. Igan, o niya ang testimony ang magtawag ha, gay ang ato diri ka itong magtestimony. Pasalamat sa Diyos sa itong programa, ha? O, tawag ka o niya mas ang programa para mag-istorya ta o niya, ha? Kay madubang gunta, tibok Mindanao, o dagang nagpaminaw ka na to. O, tawag o niya mga programa, ha? Asi, salamat. Salamat, Igan. Salamat, Igayo.
2: Ikaw ang Diyos na aming gabay.
0: Kantong adunay pangutan, tiks lang. O niya, kung kinaitawag, tawag niya mas ang programa, mga Igan, ha? So, kantong adunay pa ay mga pasalamat sa Diyos. Malipay kung makatawag ka.

0: Maayong buntag pasudan, salamat sa minsay sa Ginoo karong buntag, Lucia Alin sa Kipulot. May buntag ni mo diha, Nanay Lucia. Ang Ginong Dios magapanalangin ato ning kwan. Tawag sa kahapon kay nautan na kong siya ga aroma. Naapon ni siya testimony ang baboy. Di na mo kaon biniyag mamatay ni ang baboy pero gipainom mo Vegemax. Onya gibubuan o ga aroma oy naulian ang iyang baboy. Nanay Lucia, maayong buntag diya kanimo. Atong dealer sa Vegemax aroma diya sa Kipulot. Quezon.
1: Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
0: Johnny Logpit diya sa Ingog, may buntag. Abisan pa diya kang maayong buntag, pastor, paampo ko sa akong mga anak nga gi Ubo Robville ni Sinto. Yes, igan Robville. Dangi pang ubo karo igsoon, pag inong Vegemax, ubas ang pag-ampo. Niya, plasa po dag aroma. O yan, natay si Trabos igsoon ng bago karong vitamin C nato. Paligoon sa itong immune system, right? Kapanoon nga usong ubo. Barato rin itong vitamin C. Citrabos. Herviva Citrabos Igsoon. Usa sa itong mapinagpalang produkto karon. 53 minutos makalipas na 5, mga kaibigan, mag-Igsoonan. Salamat kayo, kaibigan Levy Casiris. Salamat kayo. Abo sa diya kang Igan Miriam and Jared Lumilang. Kaibigan Nelson and Bibing Dolo, may buntag. Igan Diding Sibog, ang tagiya, salamian at sumanok diya sa Wao. Naibran sa Sarawagan, Quezon, o diya po sa Kalilangan, o diya sa Banisilan, ang lamiang ni sumanok. Josie, Frisco, dako pa. Lami pa ang sibog ni sumanok yung suon. Salamat igan diding sibog. Kaibigang Tina Bautista Ayuban, may buntag, salamat di kayo. Sa iyong padayong pag-suporta sa itong programang Pinagpala Musika. Iga na Norma Morente, may buntag. Padayintan na galaom nga ang Diyos magapamuhat o mag-aayo kanimo. Good morning, Pastor Dan. Yes, good morning sa kanimo kaibigan taga-asa ni. South OP Maguindanao, magandang umaga. Maayong buntag taga South OP Maguindanao. Salamat sa pagpaminaw. God bless you, Pastor Dan, for a nice verse, Wally. Gintik note, ipaprint ko, Pastor. Verse of Hope. Blessed morning. Salamat kayo, kaibigang Evelyn. Oba Sultan Kudarata. Roger Otagan Oblianga, may buntag kanimo igan. Umusap diya kang John Villarreal sa Bislig City, may buntag. Mrs. Astelio, may buntag. Good morning pa. Bimbot, igan Bimbot, may buntag. Og igantis. Salamat sa Ginoo kay nakamata na sad mi og sayo aron magkapaminaw sa pulong sa imong programa. Loud and clear ka always og kalipay gyud namo ang pagpaminaw sa mga awiteng makalangit. Og ingon man sa mga pulong sa Ginoo from Bimbot Astelio and family. Salamat igan Bimbot. Maayong buntag, pasudan, sige gyud mi gipaminaw o maminaw pero dili lang mi makatik sa imo kay talagsa ra mi makatload iganjina ni sa Ma'am Samo na Kalilangan og salamat sa pagbasa. Salamat iganjina.
2: Upang maglingkod sa iyo ang alay ko.
0: Kaibigang Arlinda Tejano diha sa Puro 4 Kayagan tag Binasurga del Sur, maayong pagpaminaw.
2: Pasasalamat.
0: Og diya sa Proxinco Lingyoon, Manolo Fortit, El Camil Family, may buntag kaninyo. Og musab kang kabihan Gloria sa Maasim, Sarangani Province. Nanay Bibing of New Corilla, may buntag. Og musab diya kang Langlang, Asis Colintas.

Kaibing Rubicento, salamat din kayo. Og matubes, salamat sa pulong sige noong nga among nadungog at tinuod pa sudan. Siya lang yod ang nasayod o gitugyan ko na lang sa Ginoong tanan. Salamat din kayo. May buntag ka ni mo, Igan Rubicento. Salamat sa pagtabang sa bloton sa Diyos. Abos abdiya kang kaibigang Bitol and Blackie Lumiston. Salamat din kayo. Kaibigang Almalo Trago. Kagawat Inadanggalyo. Kagawad Mayang de Villares, makaibigan sa Sungko, pinanguluan Igan Bibi Apat, o makaibigan sa Kulusian, salamat di kayo. O ba ni Igan Maning Dia, nabagan sa mga collectors o mga pipilag ka mga functionaries nato diya, may buntag kanyang tanahan. Salamat usab kang Nanay Inday Makabinta o Kagayan, salamat di kayo. O, may muntag Igan Elmer and Amy Holyada. Igan Bibi o Blagong Long, salamat higayo. Igan Ising sa Umpel, may muntag. Igan Leonardo and Victor Asidelio. O, Bantoto, may muntag. Victor Bantoto. Patabang unta akong ampo pastor kabayin sa akong niece 12 years old pakaroon October 14. Oy. Narip ni adtong ni aging bulan September 11 nga unta pastor dili magbunga ang gibuhat kaniya. Loy pod. Bata pa. Oy. Mga igan, ang atong oras paspas mo dagad ba man imita ko MCC adlang Domingo kayo kalimti. Ang pag-atog simbahan ni MCC. May buntag Nanay Perle. Good morning, Pastor Dan. Dari lang ko simba, Anay. Uban ko now. Uban ko November 11, Pastor. Kay kon uban prepare ko daan. Ah, sige, Nay. Upod, Nay. Nay, church leaders. Pero murag ako'y waan, Anay, ha? Ko madayon kong atog buhol. Nanay Perla Istorel, salamat ni Gayo sa pagpaloy-usap sa itong program Pinagpala Musika. Agusbon ko, Sistina Bautista Ayuban of Davao City. Salamat sa tanan nga gajikas ka nato. Di may nato ma-mention ang mga pangalan yung tanan na, pero ang gano'ng nasayad kayo na kailangan ninyo. Kung ka muna panalingan sa Diyos, huwag mag-share para tabang sa ministry soon. Feel free sa pag-text nga ni ka na mo. Og salamat sa inyong pagpatunay sa produkto nga Vigimax o Aroma o atong coffee. Nga grabe ka kusog itong coffee karon. Uy, murag na hot na namig coffee ba? Pero Sistina nga nag-order og lima kapak. Bad-on akong Davao, ha? Kay biyahe kong Davao. Boy, no, sa kanatbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madugog. Kaibigan ako kini si Pastor Danangalyo, temporaryong manamili itong mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maayong buntag kanyong tanan. Tugada, bitaglore.

0: 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Biglang nagiging tahimik ang paligid kahit magulo ang mundo sa paligid mo. May pagkakataong hindi ka makatulog dahil may mabigat na damdaming bumabalot sa puso mo na hindi mo maipaliwanag ng lubusan. Parang may malalim na tinig na unti-unting gumigising sa kaluluwa mo habang nagpapatuloy ang bawat araw ng buhay. Hindi aksidente ang lahat ng nararanasan ng tao, lalo na kapag paulit-ulit kang hinihila, pabalik sa panalangin at pananampalataya. Posibleng may mensaheng gustong ipaabot ang Diyos na matagal mo nang hindi napapansin dahil abala ka sa mga bagay ng mundong mabilis ding nawawala. Kapag dumarating ang mga sandaling puno ng kakaibang kaba at matinding emosyon, kadalasan may espiritual na dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon. Madalas ginagamit ng Panginoon ang katahimikan upang marinig ng puso ng tao ang direksyong matagal ng nais niyang iparating. Habang lumalalim ang sugat ng damdamin, mas lalo ring naghahanap ng liwanag ang kaluluwa na tanging Diyos lamang ang kayang magbigay. Maraming mananampalataya ang nagsasabing nagsimula silang mapalapit sa langit matapos silang dumaan sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Bawat luha na bumabagsak sa gabi ay maaaring daan upang mas mapalapit ka sa banal na presensya ng may kapal. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na hindi kailanman tumitigil ang pagmamahal ng Diyos, kahit gaano kalayo ang nilakbay ng tao mula sa Kanya. Habang nalulunod ang marami sa takot at pangamba, patuloy namang umaabot ang habag ng Panginoon upang iligtas ang pusong sugatan at pagod na. Dahil sa dakilang pag-ibig na iyon, maraming pagkakataon na kinakausap niya ang isang tao sa paraang hindi agad nauunawaan ng ordinaryong pag-iisip. Kapag napapansin mong tila may paulit-ulit na pangyayaring gumigising sa budhi mo, huwag mong baliwalain ang mga sandaling iyon. Minsan dumaraan ang Diyos sa pamamagitan ng matinding pagsubok upang alisin ang mga bagay na unti-unting sumisira sa pananampalataya ng tao. May mga gabing bigla ka na lamang mapapaiyak habang nananalangin kahit wala ka namang masabing sapat na dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman mo. Habang patuloy na naghahanap ng sagot ang isip, unti-unti namang binabago ng Panginoon ang laman ng puso upang ihanda ka sa mas banal na direksyon. Hindi lahat ng sakit ay sumpa dahil may mga pagkakataong ginagamit ng langit ang pagdurusa upang ilapit ang isang kaluluwa sa tunay na liwanag. Maraming tao ang abala sa kayamanan, kasikatan at makamundong kasiyahan, kaya hindi nila napapansin na matagal nang kumakatok ang Diyos sa kanilang buhay. Kapag nagsimulang magising ang konsensya mo sa mga bagay na dati mong binabaliwala, posibleng panahon na upang pakinggan ang tinig na matagal nang tumatawag sa puso mo. Una, bigla kang hinahatak papunta sa panalangin. Kahit abala ang buong maghapon, may kakaibang puwersang nagtutulak sa kalooban mo upang humanap ng tahimik na lugar para manalangin. Karaniwang nangyayari ang ganitong damdamin kapag nais ng Panginoon na mapalapit muli ang isang nilalang sa kanyang banal na presensya. Habang tumatagal ang bawat gabi, mas lumalalim ang pananabik mong magsalita sa Diyos kahit walang malinaw na dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman mo. Pambihirang paghila ng espiritual na lakas ang mararamdaman ng sino mang unti. Unting binubuksan ang puso para sa mensaheng mula sa langit. Hindi simpleng emosyon lamang ang mga sandaling tila nananahimik ang buong paligid habang nakaluhod kang nakapikit at umiiyak sa pananalangin. Kapag nagsisimula ng mapagod ang kaluluwa sa ingay ng makamundong bagay, madalas naghahanap ang damdamin ng banal na katahimikan. Unti-unting nawawala ng saysay ang mga bagay na dati mong kinahuhumalingan dahil mas gusto mo nang mapag-isa kasama ang Panginoon. Pananabik, na hindi maipaliwanag ang bumabalot sa dibdib habang bumibigkas ka ng taimtim na pagsusumamo tuwing gabi. Malalim na pananampalataya ang nabubuo kapag kusang lumuluha ang mata habang binabanggit ang pangalan ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Walang aksidenteng pagkakataon kapag paulit-ulit kang ginagabayan pabalik sa espiritual na pakikipag-usap sa may kapal. Matthew 6 verse 6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Makapangyarihang paalala ang talatang ito na mas pinapahalagahan ng Diyos ang taimtim na pakikipag-usap kaysa sa pagpapakitang tao sa harapan ng marami. Kapag inilalayo ka ng Panginoon mula sa magulong kapaligiran upang manalangin ng palihim, maaaring naghahanda siya ng mas malalim na pagbabago sa buhay mo. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa Kanya, mas malinaw mong maririnig ang direksyong nais niyang tahakin mo. Madalas dumating ang mga pagkakataong tila wala kang ibang gustong gawin, kundi magbasa ng mga salita mula sa Biblia habang tahimik ang buong tahanan. Pambihirang kapayapaan ang bumabalot sa kalooban kapag nagsisimulang maghari ang banal na presensya sa bawat sandali ng pag-iisa. Habang patuloy ang pananalangin, maraming sugat ng damdamin ang unti-unting gumagaling nang hindi mo namamalayan. Napapalitan ng pag-asa ang matagal ng pangamba dahil may banal na paghipukang nararamdaman sa kaibuturan ng puso. Hindi kayang ibigay ng anumang makamundong kasiyahan ang kapanatagang nagmumula sa tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Kapag patuloy kang hinihila ng damdamin papunta sa pananalangin, kahit pagod na pagod ang katawan, posibleng kinakausap ka ng Panginoon. Minsan ginagamit niya ang katahimikan upang alisin ang mga bagay na humahadlang sa relasyon mo sa Kanya. Habang lumalalim ang espiritual na koneksyon, mas nagiging malinaw ang layunin kung bakit mo nararanasan ang mga pagsubok sa buhay. Ikalawa, nakakaranas ka ng paulit-ulit na pagkabalisa sa tuwing gumagawa ka ng mali. Tuwing sinusubukan mong balikan ang dating masamang gawain, may mabigat na pakiramdam na agad pumipigil sa kalooban mo. Dati ay madali lamang para sa iyong gawin ang mga bagay na alam mong hindi tama, ngunit ngayon ay tila inuusig ka ng konsensya sa bawat pagkakamali. Pambihirang pagbabago ng damdamin ang nangyayari kapag nagsisimula ng kumilos ang Diyos upang ituwid ang direksyon ng isang tao. Habang nagpapatuloy ang bawat araw, mas nagiging sensitibo ang puso mo sa mga salitang nakasasakit at mga gawaing hindi nakalulugod sa Panginoon. Hindi pangkaraniwang emosyon ang paulit-ulit na kirot sa dibdib tuwing may nagagawa kang laban sa kabanalan. Kapag lumalakas ang tinig ng budhi sa loob ng pagkatao mo, madalas sinyalis iyon na nais kang gabayan ng langit papunta sa tamang landas. Unti-unting nawawala ang kasiyahang dating nararamdaman mo sa mga makamundong tukso dahil may banal na liwanag ng gumagabay sa isip mo. Mabigat na pakiramdam ang mararanasan ng sinumang pilit lumalaban sa direksyong nais ipakita ng Panginoon. Habang tumitindi ang pagkadismaya mo sa sarili tuwing nadadapa ka, mas malinaw namang ipinapakita ng Diyos na hindi niya hinahayaang manatili ka sa kasalanan. Dakilang awa ng may kapal ang maramdaman ang ganitong uri ng pagsisisi dahil patunay iyon na hindi patuluyang naninigas ang puso mo. Hebrews 12 verse 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Ipinapakita ng talatang ito na itinutuwid ng Diyos ang mga taong mahalaga sa Kanya upang

isang nilalang habang sinusubukan mong takasan ang tinig ng budhi, lalo namang lumalalim ang pagkabalisa sa kaibuturan ng damdamin mo. Walang anumang ingay ng mundo ang kayang patahimikin ang konsensyang ginising ng banal na presensya. Unti-unting mauunawaan ng kaluluwa na hindi sapat ang panlabas na tagumpay kapag malayo naman ang puso sa Panginoon. Kapag dumadating ang mga sandaling tila, inuusig ka ng sariling budhi matapos ang pagkakamali. Huwag mong baliwalain ang nararamdaman mong pananakit ng damdamin. Minsan ginagamit ng Diyos ang matinding pagsisisi upang ilapit muli ang isang tao sa tunay na kabanalan. Habang tinatanggap mo ang kanyang paggabay, dahan-dahang mababago ang pagkatao mong matagal ng bihag ng kasalanan. Ikatlo, paulit-ulit kang dinadala sa mga mensaheng tungkol sa Diyos. Saan ka man tumingin ay tila may lumalabas na paalala tungkol sa pananampalataya na direktang tumatama sa kalagayan ng buhay mo. Kahit simpleng pangangaral lamang ang marinig mo, parang may malakas na puwersang bumubulong sa puso mo upang makinig ng mabuti. Pambihirang pagkakataon ang paulit-ulit na pagharap sa mga salitang espiritual dahil hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ganoong paggabay. Habang sinusubukan mong iwasan ang banal na paalala, mas lalo namang lumalapit ang mga mensaheng tila personal na nakalaan para sa iyo. Hindi nagkakataon lamang ang madalas na pagdinig sa pangalan ng Diyos sa mga panahong naliligaw ang direksyon ng iyong buhay. Kapag bukas na ang kalooban ng isang nilalang, gumagamit ang Panginoon ng iba-ibang paraan upang magbigay ng direksyon at pag-asa. Minsan dumaraan ang kanyang paalala sa pamamagitan ng isang mangangaral na hindi mo naman planong pakinggan, ngunit tumatagos ang bawat salitang binibigkas. Karaniwang sumasagi sa isip mo ang mga talatang mula sa Biblia kahit abala ang buong maghapon sa maraming gawain. Habang tumatagal ang mga sandaling iyon, mas nagiging malinaw na may nais ipaunawa ang langit tungkol sa tunay na layunin ng buhay mo. Walang sino man ang kayang umiwas sa banal na pagtawag kapag pinipili ng Diyos na kausapin ang puso ng isang tao. Romans 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na lumalalim ang pananampalataya kapag patuloy na nakakarinig ang tao ng mga salita mula sa Diyos. Kapag madalas kang inilalapit sa mga mensaheng espiritual, maaring inihahanda ng Panginoon ang puso mo para sa mas malalim na pagbabago. Habang pinakikinggan mo ang kanyang mga paalala, mas nagiging matatag ang loob mo laban sa takot at pangamba ng mundong pansamantala lamang. Madalas may mga pagkakataong tila eksaktong tumutugma sa sitwasyon mo ang bawat pangaral na naririnig mo mula sa ibang tao. Pambihirang paghipo ng banal na presensya ang mararamdaman kapag may salitang biglang nagpapabigat sa dibdib at nagpapaluha sa mga mata mo. Habang nakikinig ka sa mga aral tungkol sa Diyos, unti-unting nabubuksan ang bahagi ng puso mong matagal nang natutulog sa pananampalataya. Hindi madaling baliwalain ang ganitong karanasan dahil may kakaibang kapayapaang sumasama sa bawat banal na mensaheng tumatagos sa damdamin mo. Unti-unting nawawala ang pagkauhaw mo sa makamundong aliw habang lumalalim ang pagnanais mong mapalapit sa Panginoon. Kapag paulit-ulit kang inilalapit sa mga paalala tungkol sa Diyos kahit saan ka magpunta, posibleng kinakausap kanya ng personal. Minsan gumagamit ang langit ng simpleng pangyayari upang gisingin ang pusong matagal nang nalalayo sa kabanalan. Habang mas pinapakinggan mo ang mga banal na mensahe, mas mararamdaman mo ang direksyong nais ipakita ng Panginoon sa buhay mo. Ika-apat, nakararamdam ka ng kakaibang kapayapaan kahit maraming problema. Sa gitna ng matinding kaguluhan sa buhay, may hindi maipaliwanag na kapanatagang nananatili sa kaibuturan ng puso mo. Kahit sunod-sunod ang mabibigat na suliraning dumarating, hindi tuluyang nawawasak ang loob mo dahil may banal na lakas na sumusuporta sa pagkatao mo. Pambihirang biyaya ang manatiling kalmado habang halos lahat ng tao sa paligid ay puno ng pangamba at pag-aalala. Habang lumalala ang mga hamon sa bawat araw, mas lalo mo namang nararamdaman ang presensyang nagbibigay ng tahimik na kapanatagan. Hindi pangkaraniwan ang manatiling matatag sa gitna ng unos, lalo na kung dati ay madali kang panghinaan ng loob sa simpleng problema lamang. Kapag nagsisimula ng kumilos ang Diyos sa buhay ng isang tao, kadalasan
Nagbibigay siya ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag

0: ng normal na pag-iisip, unti-unting nawawala ang matinding takot tungkol sa kinabukasan dahil may banal na katiyakang bumabalot sa puso mo. Madalas mapapansin mong mas pinipili mo ng manalangin kaysa magreklamo kahit mabigat ang sitwasyong kinakaharap mo. Habang tumitindi ang pagsubok, mas lalo namang tumitibay ang pananalig mong may Panginoong hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Walang anumang yaman sa mundo ang kayang tumbasan ng kapanatagang nagmumula sa banal na presensya ng Diyos. Philippians 4 verse 7, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ipinapakita ng talatang ito na may kapayapaang nanggagaling sa Diyos na hindi kayang unawain ng isip ng tao kapag nananatiling tahimik ang damdamin mo kahit mabigat ang mga pinagdaraanan. Maaring pinapalakas ka ng Panginoon sa paraang hindi nakikita ng iba. Habang nagtitiwala ka sa Kanya, mas lumalalim ang kapanatagang pumapalit sa lahat ng takot at pag-aalala. Madalas maramdaman ang ganitong uri ng katahimikan sa mga panahong halos mawalan ka na ng pag-asa, ngunit may lakas pa ring bumabangon sa loob mo. Habang patuloy mong hinaharap ang mga pagsubok, mas malinaw mong mauunawaan na hindi ka nag-iisang lumalaban sa bawat suliranin. Hindi man agad mawala ang problema, may banal namang presensyang nagbibigay ng lakas upang kayanin ang bawat mabigat na sandali. Unti-unting nawawala ang labis na pangamba dahil may kapayapaang tahimik na yumayakap sa buong pagkatao mo. Kapag nakararamdam ka ng kakaibang kapanatagan, kahit magulo ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, posibleng kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng kapayapaan. Minsan hindi agad inaalis ng Panginoon ang problema, ngunit binibigyan niya ng matibay na puso ang taong nagtitiwala sa Kanya. Habang mas lumalalim ang koneksyon mo sa banal na presensya, mas nawawala ng kapangyarihan ang takot sa buhay mo. Pananampalatayang matatag ang nabubuo kapag pinipili mong magtiwala sa Diyos, kahit walang kasiguraduhan ang sitwasyon sa paligid mo. Ikalima, bigla mong nakikita ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid mo. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa Panginoon, mas nagiging malinaw ang pagkilala mo sa mga taong may mabuting intensyon at sa mga taong nagdadala ng kapahamakan sa buhay mo. Dati ay madaling malinlang ang damdamin mo sa matatamis na salita, ngunit ngayon ay mabilis mo nang nararamdaman kung sino ang hindi tapat sa pakikitungo. Pambihirang paggabay mula sa langit, ang kakayahang makakita ng tunay na pagkatao ng ibang tao, kahit mahusay silang magkunwari sa harapan ng marami. Habang tumatagal ang bawat pakikisalamuha mo sa iba, mas nagiging sensitibo ang puso mo sa mga ugaling puno ng inggit, panlalamang at kasinungalingan. Hindi aksidente ang biglang paglayo mo sa ilang tao, dahil may mga pagkakataong inilalayo ka ng Diyos sa mga relasyong sumisira sa espiritual mong buhay. Kapag pinipili ng Panginoon na protektahan ang isang nilalang, kadalasan binubuksan niya ang mga mata nito upang makita ang katotohanang dati ay nakatago lamang. Madalas maramdaman ang kakaibang pag-iingat sa dibdib kapag may taong hindi mabuti ang layunin para sa iyo, kahit hindi pa sila gumagawa ng masama ng harapan. Habang pinapalapit ka ng Diyos sa kabanalan, mas lumalakas ang kakayahan mong makilala ang mga impluensyang maaaring maglayo sa iyo sa tamang landas. Walang lihim na natatago sa harapan ng Panginoon, dahil nakikita niya maging ang intensyong nakabaon sa puso ng bawat nilalang. 1 Corinthians 15 verse 33, "Be not deceived, evil communications corrupt good manners." Makapangyarihang paalala ang talatang ito na may malaking epekto ang mga taong pinapayagan mong makalapit sa buhay mo. Kapag nagsisimula mong makita ang tunay na kulay ng ilang tao sa paligid mo, maaring binabalaan ka ng Diyos upang hindi ka mapahamak sa maling samahan. Habang sinusunod mo ang banal na paggabay, mas maiiwasan mo ang mga relasyong nagdadala ng sakit, tukso at pagkasira ng pananampalataya. Madalas dumating ang mga sandaling bigla ka na lamang lumalayo sa mga grupong dati mong kinagigiliwan, dahil hindi na mapayapa ang pakiramdam mo kapag kasama sila. Pambihirang pagbabago ng kalooban ang nangyayari kapag mas pinipili mo ng protektahan ang espiritual mong kalagayan kaysa makisabay sa maling impluensya. Habang tumitibay ang relasyon mo sa Panginoon, mas nagiging mahalaga sa iyo ang mga taong naglalapit sa Diyos kaysa sa mga taong naglalayo sa kabanalan. Hindi na sapat ang popularidad at pakikisama lamang dahil mas pinahahalagahan mo na ngayon ang katahimikan at kabutihang nagmumula sa banal na direksyon. Kapag bigla mong nauunawaan ang tunay na intensyon ng mga taong nakapaligid sa buhay mo, posibleng kinakausap ka ng Diyos upang iligtas ka sa kapahamakan. Minsan gumagamit ang langit ng espiritual na karunungan upang mailayo ang isang tao sa maling impluensya bago pa lumala ang sitwasyon. Ika-anim, madalas kang magising sa kalagitnaan ng gabi na mabigat ang damdamin. Kalaliman ng gabi ang madalas na sandaling ginagamit ng Panginoon upang kausapin ang pusong matagal nang nalulunod sa pagod at katahimikan. Kahit pagod ang katawan mo sa maghapong gawain, bigla ka na lamang nagigising na tila may malalim na lungkot na bumabalot sa buong pagkatao mo. Pambihirang karanasan ang pakiramdam na parang may nais magsabi ng mahalagang mensahe habang tahimik ang buong paligid at walang ibang naririnig kundi tibok ng puso mo. Habang nakatitig ka sa dilim ng silid, unti-unting pumapasok sa isip mo ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan at kinakalimutan. Hindi pangkaraniwang pangyayari ang paulit-ulit na paggising sa madaling araw, lalo na kapag may kasamang matinding pananabik na manalangin o humingi ng tawad sa Diyos. Kapag nagsisimulang hipuin ng banal na presensya ang kaluluwa ng isang tao, madalas dumadating ang mga gabing puno ng emosyon at malalim na pagninilay. Unti-unting bumibigat ang dibdib mo habang naaalala ang mga maling desisyong naglayo sa iyo sa tamang direksyon ng buhay. Madalas walang malinaw na paliwanag kung bakit kusang pumapatak ang luha habang tahimik kang nakahiga at nakatingin sa kisame. Habang lumalalim ang mga sandaling iyon, mas nagiging malinaw na may espiritual na paggising na nangyayari sa puso mo. Walang anumang ingay ng mundo ang kayang pumigil sa banal na pagtawag kapag pinipili ng Diyos na gisingin ang damdamin ng isang nilalang. Psalm 63 verse 6, "When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches." Ipinapakita ng talatang ito na maging ang katahimikan ng gabi ay maaring maging sandali ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag madalas kang nagigising na puno ng pagninilay tungkol sa buhay at pananampalataya, maaring inilalapit ka ng Panginoon sa mas banal na direksyon. Habang mas pinapakinggan mo ang tinig na bumubulong sa puso mo sa mga oras ng katahimikan, mas mauunawaan mo ang layuning nais ipakita ng langit. Madalas dumarating ang mga gabing tila ayaw kang patulugin ng sariling damdamin dahil may mabigat kang pinapasan na hindi mo maikwento kahit kanino. Pambihirang paghipo ng espiritual na lakas ang nararamdaman kapag sa gitna ng katahimikan ay bigla mong hinahanap ang presensya ng Panginoon. Habang nagpapatuloy ang mga sandaling iyon, mas nawawalan ng halaga ang makamundong kasiyahang dati mong pinagkakaabalahan. Hindi man agad nawawala ang problema, may kakaibang pag-asa namang unti-unting pumapalit sa matagal ng pangamba sa puso mo. Unti-unting gumaga ng loob habang nararamdaman mong hindi ka pinababayaan ng Diyos sa pinakamadilim na oras ng buhay mo. Kapag madalas kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na tila may mabigat na mensaheng gustong ipaunawa sa puso mo, posibleng kinakausap ka ng Panginoon. Ikapito, unti-unting nawawala ang gana mo sa makamundong bagay. Dati ay sobrang mahalaga para sa iyo ang papuri ng tao, kasikatan, at mga bagay na nagbibigay lamang ng panandaliang kasiyahan, ngunit ngayon ay tila nawawalan na ang mga iyon ng halaga sa puso mo. Kahit pilitin mong bumalik sa dating nakasanayan, may bahagi ng pagkatao mong hindi na nasisiyahan sa mga gawaing dati mong kinagigiliwan. Pambihirang pagbabago ng kalooban ang nangyayari kapag sinisimulan ng ilayo ng Diyos ang isang tao sa mga bagay na walang tunay na kabuluhan. Habang tumatagal ang bawat araw, mas lumalalim ang paghahanap mo sa mga bagay na nagbibigay ng tunay na kapayapaan at espiritual na kahulugan. Hindi pangkaraniwan ang mawalan ng interes sa makamundong aliw, lalo na kung dati ay doon umiikot ang halos buong buhay mo. Kapag mas pinipili mo ng mapag-isa kaysa sumama sa mga gawain na alam mong walang maidudulot na mabuti sa kaluluwa mo, maaaring may banal na paggabay na kumikilos sa puso mo. Unti-unting nagiging mabigat sa damdamin ang mga lugar at samahang dating nagbibigay sa iyo ng kasiyahan dahil may espiritual ng pagbabago sa loob mo. Madalas mas gugustuhin mo nang makinig sa mga aral tungkol sa Diyos kaysa ubusin ang oras sa walang saysay na kasiyahan. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa Panginoon, mas nararamdaman mong hindi sapat ang mga bagay ng mundo upang punuin ang kakulangan sa puso mo. Walang anumang kayamanan o pansamantalang kaligayahan ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahang nagmumula sa banal na presensya ng Diyos. 1 John 2 verse 15, "Love not the world, neither the things that are in the world." Makapangyarihang paalala ang talatang ito na hindi dapat maging sentro ng buhay ng tao ang makamundong pagnanasa at pansamantalang kasiyahan. Kapag nagsisimula ng mawala ng halaga sa paningin mo ang mga bagay na dati mong pinapahalagahan, maaring inilalapit ka ng Panginoon sa mas banal na layunin. Habang mas pinipili mong sumunod sa direksyon ng Diyos, mas nagiging malinaw na walang anumang bagay sa mundo ang kayang pumalit sa kanyang presensya. Madalas maramdaman ang kakaibang pananabik na mamuhay ng mas payapa at mas malinis ang puso kaysa habulin ang pagkilala ng maraming tao. Pambihirang paggising ng espiritual na kamalayan ang nangyayari kapag mas nagiging mahalaga sa iyo ang kabanalan kaysa pansamantalang kasiyahan. Habang lumalayo ka sa magulong impluensya ng mundo, mas nararamdaman mo ang gaan ng damdaming nagmumula sa mas malapit na relasyon sa Diyos. Hindi man agad maunawaan ng ibang tao ang pagbabago sa ugali mo, may malalim namang kapayapaan na unti-unting lumalago sa puso mo. Unti-unting nawawala ang pagnanais mong makisabay sa makamundong takbo ng buhay dahil mas mahalaga na para sa iyo ang espiritual na direksyon. Ikawalo, bigla kang nagkakaroon ng matinding pagnais na magbago ng buhay. Kahit matagal kang nasanay sa dating pagkatao mo, may kakaibang paghahangad na bumabangon sa puso mo upang iwanan ang mga maling nakasanayan. Dati ay kontento ka lamang sa paulit-ulit na gawain, ngunit ngayon ay parang may banal na puwersang nagtutulak sa iyo patungo sa mas malinis at mas makabuluhang pamumuhay. Pambihirang paggising ng kaluluwa ang nararanasan ng isang tao kapag sinisimula na siyang baguhin ng Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Habang tumatagal ang bawat araw, mas lumalakas ang pagnanais mong iwasto ang mga dating pagkakamali at lumapit ng mas totoo sa Panginoon. Hindi pangkaraniwan ang biglang pagkamuhi sa dating kasalanang dati mo namang ipinagmamalaki at ipinagtatanggol sa harapan ng iba. Kapag nagsisimula ng kumilos ang banal na presensya sa buhay ng isang nilalang, kadalasan nagkakaroon siya ng matinding kagustuhang mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Unti-unting nagiging mabigat sa damdamin ang mga dating bisyo, maling pananalita, at gawaing sumisira sa espiritual na kalagayan mo. Madalas mararamdaman mong gusto mong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo noon dahil may pagbabago ng nangyayari sa puso mo. Habang mas lumalalim ang koneksyon mo sa Panginoon, mas nawawala ang kapalaluan at mas lumalakas ang pagnanais mong mamuhay ng may kababaang loob. Walang sinumang tunay na hinipo ng Diyos ang mananatiling komportable sa buhay na puno ng kasalanan at maling direksyon. 2 Corinthians 5 verse 17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." Makapangyarihang paalala ang talatang ito na kayang baguhin ng Diyos maging ang pusong matagal ng bihag ng kasalanan at pagkakamali. Kapag nararamdaman mong gusto mo nang magsimula ng panibagong buhay na mas malapit sa Panginoon, maaring kinakausap ka niya upang tuluyan kang magbago. Habang mas pinipili mong sumunod sa banal na direksyon, mas mararamdaman mo ang kapayapaang dulot ng tunay na pagbabago ng pagkatao. Madalas dumarating ang mga sandaling tila ayaw mo nang bumalik sa dating ugaling nagdala lamang ng sakit, pagkawasak at pagsisisi sa buhay mo. Pambihirang lakas mula sa langit ang nagbibigay ng tapang upang putulin ang mga maling gawain na dati ay tila imposibleng iwanan. Habang nagpapatuloy ang espiritual na pagbabago, mas nagiging malinaw ang halaga ng pamumuhay na may takot at pagmamahal sa Diyos. Hindi man madaling tahakin ang bagong direksyon ng buhay, may banal namang kapayapa ang sumasabay sa bawat hakbang ng pagbabago mo. Hindi aksidente ang mga sandaling bigla kang napapaiyak habang nananalangin, kahit walang nakakaalam ng bigat na dala ng puso mo. Hindi pangkaraniwan ang mga pagkakataong tila may tahimik na tinig na gumagabay sa direksyon ng buhay mo sa gitna ng kaguluhan at pagod ng mundong ito. Kapag patuloy mong nararanasan ang mga palatanda ang nabanggit. Maaring matagal nang kumikilos ang Diyos upang ilapit ka sa Kanyang banal na presensya. Habang maraming tao ang abala sa makamundong kasiyahan at pansamantalang kaligayahan, may mga kaluluwang unti-unting ginigising ng Panginoon upang makilala ang tunay na layunin ng buhay. Pambihirang biyaya ang marinig ang banal na pagtawag dahil hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pusong handang makinig sa tinig ng langit. Madalas dumarating ang pinakamalalim na pagbabago sa mga panahong pakiramdam mo ay pagod ka na at wala nang natitirang lakas upang magpatuloy kapag halos mawalan ka na ng pag-asa. Ngunit may kakaibang kapayapaang nananatili sa loob mo. Posibleng hindi ka pinababayaan ng Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Habang mas lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon, mas nauunawaan mo na may dahilan kung bakit hinayaan niyang maranasan mo ang sakit, luha, at matitinding pagsubok. Walang pagdurusang nasasayang sa harapan ng Diyos dahil maging ang pinakamadilim na gabi ay kaya niyang gawing daan patungo sa mas banal na direksyon. Unti-unting nagiging malinaw na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa tao, kayamanan o kasikatan, kundi sa presensya lamang ng Panginoon. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Makapangyarihang paalala ang talatang ito na may mabuting plano ang Diyos para sa bawat taong patuloy na nagtitiwala at lumalapit sa Kanya. Kapag dumaraan ka sa mga panahong puno ng kalituhan at takot, hindi nangangahulugang pinabayaan ka na ng langit dahil may layunin ang bawat pangyayaring pinapayagan ng Panginoon. Habang pinipili mong sumunod sa Kanyang banal na paggabay, mas makikita mo kung paano niya unti-unting binabago ang buong direksyon ng buhay mo. Maraming tao ang naghahanap ng kasagutan sa mundo, ngunit hindi nila napapansin na matagal nang kumakatok ang Diyos sa kanilang puso. Kapag binubuksan mo ang damdamin mo sa Kanyang presensya, dahan-dahang mawawala ang bigat na matagal mo nang pasan sa loob. Habang patuloy mong pinapakinggan ang banal na tinig ng Panginoon, mas magiging malinaw ang landas na nais niyang tahakin mo. Hindi man madaling baguhin ang dating pagkatao at nakasanayang pamumuhay, may sapat na biyaya ang Diyos upang palakasin ang bawat pusong sumusunod sa Kanya. Napakalaking pagpapala ang magkaroon ng buhay na ginagabayan ng Panginoon kaysa mamuhay na puno lamang ng pansamantalang kasiyahan ngunit walang tunay na kapayapaan. Kapag naramdaman mong kinakausap ka ng Diyos, huwag mong isara ang puso mo sa Kanyang banal na pagtawag.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kadungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.